Kuna meori, ai kai rongo rongo pukin nongo rama ke asen kata rama ke inen nana ruwo ni kari ke rongo rongo panan kiri pesa oni wari kaki na koyim i rongo yeri na tati ri pete os. Esa apisin te MTCIC ni kame to apa yei te sani po ari esa ni kapata ki men nono apis te peristen sin te pui meruo yei pungin me yei tiri di ke yo. Awari na kapo gana ke mo angka iro yei pisin esi pukin na yaka ako ake asana ke po yei ante tua. Yaka rawa ki anya na koni ka ako ake asan dangi ni kain nano waki. Ntiaro pa po ya enatau Anakamenua kina pegei tani po pai. Awana kona kaini kiripes ni ka poi ka kua kanne. Aki ngai punnoin kaina nende kiripes. Akantani ngaki business ni ka pene naruia wholesalers, maverick tailors. Pa ariai ni ka ponganai po ni ka kua kanne. Inge nanyao akirakin nanun na yo. Oe na poni ei tereke ni kaina koia business. Ni karawan teka tua na koia yante tua. At the Price Control Act. Ari e makuri aki, mente pota kene makuri ipokini kane vebe, business karapa yo bobos ke te MTCIC. Yaka kura kura ari kini kanyana kona pai kiripes ntararua ka upain nana merava. Aani pepero nga meimin tokin te angareire in te tepo at the Hope and Water Scuba Dive na koya kain nana rapata kiripes at the Kiripes Maritime Spatial Planning Coordinating Committee. Punuwa wa wiki ni meanin te angarire ya yu awari ya idaki iro ya taantei menna na rapate tau te akai kako kakoro. Onde ya kinaki yei arun aanga mekawai ipukin te tepo ya meno. O katane yei enape arun dikuan rongorongo ni kaupai ni merawa. O pun kariki antiki rongorongo ika kakabaki ipukin te merawa. Te tepo pun te wana terape kau ari ina kona ni poka kiripes ni kona ni karawa na makuri ni kametepai nana merawa. Ike ena kona ni koroi me yei ana pepeero ngan tiaro pa ena te imetua te tararu ana koni kaupain nana merapa erangi ni bubura. Inge nanya yang ana kaita utera pata ayu, na kon nana mani ni puha ni usiran ni pukini mani na kinti program me, drona ki meta ni kaita te program me, ni kotaki, me te KMSPCC Secretariat are eipo puoki ni kana korawa wa kinta katani yei yei. Onde itan nungoram rongorong na pentipitipik. Isandeki nana Prime Minister PC pa kaukan an embassy tirera yon suva, ponte kakapaya na kontepe ayu, ngana yei anavaki tirera nuruay noameta ya kain kasa, au anne akia arapa yei. Anameroro Prime Minister ari ekanakuan ki ekainan anameroro me anaminista itirera ipukindita ki mesenaniku, e chichun sa nimeroro ya metani karikirongorong. Epon kawara PC sa, ipukin kaukan nana embassy ya pena, Ari etei na tuun kaavan PCA suuva. Ano tau teakan deitaki lambuka epusmaaja saa. Nika korua na nun anapirita. Ari ena kaukaa na empesi itereera ja pena. Avari taku. Pa ena konaani karikiraki ete reitaki äta meeroi merina jaapäi kai. Engenki ekora kora kapua kakaanna na jango aanne iroja rapata aika aputo kainaometa joometa. Etaku rampuka pa erangini kakapaia BC ni kauakin nan empesi itereera ja pena. O etaku rikipa enarangini pusmaaja te kakapaia aanne. Ya kauka kite embesi aani, ike ya kaitaraki nape, anavaki ni kwa senano idu ya tapi men kain tapata, mente Fiji Women Christ Center, koraki aki aki poro ini yamo, mente pepeide, nane pepeide rampuka, are erangi nido arawa meitereera. Apo nuwa ya kuwa nape nroko brace men ni kataia ni katoka te vaki ni kwa senano aani, are ekaravaki poni senani kun anawapis te Fiji Women Christ Center. Oesa tisa teimei paavoni ukin ni kauring pa epondia itiepe ki te tauteaka naki. Kamini peaya waki ni kamiongo aki aros na pe apen nakotioa naape. Etaku Kerry Jufa tisa teimei Horo Province na koia taantei pa aki karini ente tua. O te kamiongo ongo poni ngaiya o indikin te kanganga are etautaua paavoni ukin na kuen terikiraki. Etaku bataia ni kanganga aki aros apen teo naape diki wawatakin o kapunganakin de drug. Erikirakin kai na pentipitipiki. Etaku pa apuntangi ni mimi yometan kana ataya etekanganga yon de drug, yesa ni kamendiki, patekanganga yon babonukin. Atako na pepatani karike mani menwaki ni kamengon tiyo napen naru ni kapona kwa kinte drug, ene mga kaponga naki ibukin waki na ni business aika akinaki yan tetua. Wako punti minto nung rana kuni panani kiripes sa kanyo moto kinrongorongo ibukin nung ram, aki asarikin katabrawaki menna naru ni karikirongorongo panani kiripes.

Meni min nongram ni kunam ta korana. Yakara gore ran narata indi ta wano wayo. Tepi me wo wara ite minis min tepi me wo. Au ka tani ngabe ya pe ni paka paka na ko. Dangara ganan de dangana ndaran ku ka ki. Ngo ya ka indi te me ngan ti ta wano wayo ka tani be. Ya paka na ko ya paka paka ngai dangara ganan na ko am ku ka. Ibigin ya ka ta wano ka han patam me kan ni. Ngayon na tauroin ka nila isi ko may kanwan ng rami buging kanwan ng tawano wayo. Kunam mo tapi ko ra. Ang kong ra kaya wala rika kaya pupukto ka ano kanwan ng rami tapi wala kong katanwata kaya tangirak na pa ko yun na wan ng tawano wayo. Sina rita kanwan ng rami kula rato ko na yun. Mayroon ni tuwata perinato shalala.

Meurin te inga po ngay. Gaya tepe no tamaka. Ante penra ka kapupenta. Ante mani nga po ngayo. Wasa kawin nga kita pa ito wane aman te po ngana. Te uso. Te uso po ante muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imain din ako ya te ay inanon te uman deire. Awa pun deire niya mua mente mo inga. Imain ay ako na ni kakawong na kuya taan deire. Awa kakawong mo na kuya ayakar. Imain ay awata ni kanuan tiyo nape. Awa awata mo ni pahin kapeni na na inwa rumenta mo ingaya. Ngaya rin na susira kini kundi mo ni nga po ngayo. Tiya ka kini inwa rumenta tira ane ko karikira kia inanun mo ingam. Tiya mo inga ay peste mga ingay inanuna ke yay tiyo tayay. Tiya mo inga ay peste tiya ki kapiruro inanuna ke yei tiaro ndeita ki yei. Te muinga e korakora te karawawata yei, ke yei te poutoka inanona. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, paena yei te reitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndiwa napen te po ngei, merihiraken puon pai, kakuan me karawawatan te makuri. Awa ita periki ay kapes. Oirangi ni pepe te irau ya karo. Paana waya kwa nivua. Ena pepe te nebe tia ki tatao na kinnano. Oena pe isi nebe te maninga panasira atata raira patira arora ne kaita raya raka nganga. Nkana kia te mani. Awa ata ya te. Nkana kauntea ka karo. Awa na mekinna ate. Miangkane ako atake te tangira. Awa pun na kikona ni maninga ate. Nte maninga po ngay. O ika mwain kami. Karo me siina. A ika ka mwayan teka teka. Kenkoe te karo kete sina. Aya ketuam meko kai kawana sim nsinkoe. Keto ankoe ako karikira kia na sim. Inanunda mi usu e mais kaina. Kataya anani mewa te minis nte po ngayo. O kataya karawa reitake me musu. Teka teka menasim, oaswa nginya paa wara teraya na mekin. Ongora irona, oatai siripure ya mwa. Ntai tapetai, au aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira tepaintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, supondi inapendataya, paia ya aratai nipuntepia kini irana peiponi iroga. Tekaro eves terawawata kisi nipuntaka anganga irona. Ena kun konani kevia korakaina merawawata maane na kon muingana. Sepam ka nganga na kon jani kon mekena. Tataro na kon tuwari nuri ka nganga na. Ati me tuwa iyamu ne positive. Ya kakawa kia taakina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaro na na iyamu awana na mekena. Awateei. Ana kun dikira kina bende mekena te muinga roi te meno ati kukurei. Te muinga ya rau e karikira kia atei. Aika aoni mekina oinda ya kona pai. Atei aika korakora menu kona pai aikai. Anakarikira kia te community e meureirei aoni korakora. A community isa ika meureirei menu korakora aikai. Anakarikira kia aoni katia te ingapung e eta meruariki na kondiankai. Nte ingapung ei. Oasarini ate tatana kinnanu yon teun. Sakati metuwa tereita kia te merua na kondia ki kapiruru. O sarini ya detangira, enge ngana sakwa. Te usu sakisiyara tabo esimea kanna. Te usu ponte tabo, ari mwani pungiye kime yei, tianwani meyo. Kamna tekiroi na mieponga iyo, o ipiariki te pungiye, pate pungiye akakanwa, eswa penipen. O meni kwa anaki mwenga minti ota, te karineri, o ateina meyo.

0: accessory promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay mas lang idano ang wood ako.
2: Never let you go.
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkada yan. Ata roi kay naron ni Ben wood ako.
1: Kaya kina ko na yon. Nora pa ina kong telepon naron the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, pon my school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, my school ko rin.
1: Tagaray,
0: sa pen ni kay school, nangan board the phone, agya pamukhaan ni nangay niya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawalawale, bigay na daw, ipay niki, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: Vodafone.com.
1: Na kau ini era kasta masih, kukurai Vodafone ni kata mata, payah kan wang amen kapungan aku na ne service yon de recharge.
2: Ini bagus sudah kena maye. Sudah kena negiri kiri buat kata.
0: Yo amen, and the kirim. Ayah ada kataya.
3: Mungkin corona, parin, teleponia. Tuan aki kawalina, limangan nako, Vodafone, aku wakan na ngayon. Device promotion.
0: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon, o fine na ko telepon. Kapuan kayo de AO6. Na po na pagkalepon, nan dabubuwa rwabuy marwewa na kon dabubuwa rwabuy marwewa. The Moto E14, nan dabubuwa rwabuy marwewa na kon dabubuwa rwabuy marwewa. O tabi walik, akikip na na telepon na ikaw ang Royan Taylor. Ay ka, apakapakapakapak! Kaya na po mo kitawa mo yan ito yayo.
1: Ya, ipon ka ko amurala na ito po kitawa. Yung ay kami akura.
3: Ilan din na behan. O yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
0: Kapo ang kay, buwa ang may yaw saan o na nagirom na baka na po. Yan ang kawuan na telepon.
1: Yan? O ito po ba hindi embe sa QR? O na rin na bayroom din may 1% na baka na po. Yan din na nina ko tayo ang telepon na.
3: At ang rin tayo ng tapo. Nipakamanin, irawi akara, ipairiti. O, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Glinic.
0: Yan na ba inani kay? Na naman na ba ito na ito? Daytag na sa Peso Sport Complex. Ibagini ba nyo ko na? Telepon niya. Doon na agya-agya, kaya ka wala umangan na kong Vodafone. Aray kong wakanin na ngayon, ibigin po kang kekay na nang.
1: Ya, sila niya po bukitawan?
0: Ah, Nico, kasi yung nanday yan ngay. Haya pa ka na po ang kay Vodafone yun lang na ko na telepon. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa-iabon ng babukitawa, yon na babukitawa, yon!

Ko bin de meto an ronai, yo an panan meuri FM 89.9 na wante tawana woyo, na rei tana ko kani e kanwan nung ram. Tira anong kono nung tawana wame kani, o kantane nga pa e epe an nako kainti taka tawana wame kani ke. Na ti meto an kani, kakakano ko e kanwan nung ram, yo an panan meuri FM 89.9 na mkatan wata, a kia tagira kinako e na wan nam tawana woyo. An namun angkan nung ram yang katan watari ya ki tangira rona kina cene ni. Nako imi yo amata ake jai nanomi nakon te centa ibukin temini pas. Eku kurei an opis temaniepe. Abara opure eku kurei an opis temaunga tapu. A KPC Assembly Office. Yan tesin Causeway in katan wata pa yauki. Ana cenda ibukin anamini pas akam kona noria ai etei nanatapu. Apusma yaki cenda nikapene. Are inakuropuki yaki nakon ti address ayo. Cenda nampa 01-2026 mini pas. Ana sakuropuki temeungatapu HEKM KPC Assembly Office. And this in Causeway. Takataupo yon poon tepas inagi ke yan tenepuy tenga tetara. Eugi te tsenta yo men towana nsuon wawa tenga wapi me onowa. A nikanta ni ngaki pa enain ke ntoki busmayan tsenta nikataupo nakon tepi men miawa. Nsuon wawa tanga wapui me onowa. Nte mwanipong ni tiran nawan de pakantai. Ibukin karikian diki rongorongana. Kama akuna ntareponia tiopis nte nampa ay isuwa ni meawakia wawa towana onowa onowa onowa. Ke isuwa tenuakia towana wanua ruwaiwa isuwa onowa na wante makuri. Kampes ndapa. Awan men anopis KBC meungatap and the sin causeway.

0: Niwawat at tara ako na kung wini ka po nga na ti pororo in detatan nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na, minta ni si mentyo te buinan te tahiriki ni karuwa si ono wan te nga pong. Ori hasta to wana wawa ke te pohi ibukin tayo na kim te pororo in detata rik ka po nga na kaya na pwede tayo nang jawa awan takara ngay na.
1: Ori hasta to wana wawa ke te pohi ibukin tayo na te pororo in detata rik ka po nga na kaya na pwede tayo nang jawa awan takara ngay na.
2: Yay te nga suwa! Nakoyan!
1: Kata aras paswa ikan uam. Ori asta tawa na senua noa te poki. Kanako ke sipawa kan uam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ay di na kya kon anaka na sede suwa da pon ne.
2: Uri nga pa uo da pon. Yadi kon anakeria anangay bukim kwa ikinas.
1: Ya kupe.
2: Ibukim tamem na uo da pon dahin ako. Yon na nasis na rin da kupe. To reach out me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko back. Kaya kanwagi ng telepon na ilo yam utu. Aro rom na kya pona.
0: Ya, o ila wa tatay kana kwa kina urongorongo.
2: Nina po ito tayo po kinikana kwa nam urongorongo. Ika totuwa na namakay na.
0: Ya, kantawa mo. Upon ko awa.
2: Ya, kani na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The bot.
1: Web job up.
0: Ya, yung mga te web job up. Yung mga tirang kan te web job up.
1: To web job up. Kung nam tayo job up. Ayaw ko tangiria. Kaya nam tapo. Ayaw ko menang yay. Erang ni paisi.
0: Ya, bukul gawo ane ki.
1: Ibukin tigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Na kon chop up oriya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia ambais o na kon pe.
0: Ito roin kay wapi me awa tiya wa inano ni suwa te pon.
2: Kanoy kon kay. Apo na tinatuan din tek. Iranon na sinas Vodafone.

0: No, kuatanya yang ini kok orang. Oh, ini kakak metaku kan mana ya pun ngisin ya.
1: Eh, tunggu lah naibu aku nana kanu ati misi ada nak roh yang tata yande pun tika po iru yari rina ko. Nyumu an naibu ya tata yang primary school. Nikara ko ha, pilih ya ke merita ikatana senior secondary school. Ayo, erang kakak orang ini kakak metaku. Aron naibu kakak po iru yari kari. What? Bang!
0: Oh, sexy nga, may pun karutona. Ari pun na nakakataw roi may anakano at mother ministry. Eh, misi, nrona ki roya ana SOS may anak project ya kya amena yana. O, rigi, ay pun pismaya kia o ameta. Nakon na na services misi may ana SOS o project ari na koroy ang tatayang.
1: Ay, yari ka dahil namin kami. Pa, ikakawa kayo yung hindi ito po sa namda. Pakam na po na, no na na sinis. Kapote ka na makuli at sinise. Ay, nagdaurungan ko rin yan na punta tayo yan. Ikakawa kayo kini ayo. Palak yuk yuk. Siya yun ni tayo. No na kanuan wa. Sinise. Man, I so wish. I wanna approach it. At yan na naigana. Ay, kakakawa kayo rin ito po sa namda.
0: Ningay no, tatayan. O, ay, napuwak yan.
2: Ladies and gentlemen,
1: Deng, ayaw mong insinyan kita misi engineering day. E po nipakaroy na pong wabuy na nanawa na kon wabuy na nanawa soon. Wawa ta nga wabuy na nanawa. Igay na mga meruwag yay. Di pa ilig skwela. Ano na takwag na gira ng live streaming na na page PBA. Ano mo na page na kita misi. Ano nga raya gira na nung radio. Ayaw ang dito po ito na mga kira ko meron yung tarawa. Roman di pa ilig skwela. Gira ko meron sila po nikilipas. Ayaw ang dito. Matakwag na nung sosyo media. Ongora, ako ko tinang na kong ng video. Paan na dito tayo? Alin ang tere-tere yan? Aro ni kakawag yung sumaka yan yung sinya. Yubugin na bala, kinibas. Aki yan na wuta, kinibas. Patiba, ero kay bana. Hindi ako nabi ayun.

Oh, open tema to no ora yon paran meuri FM 89.9 na wanta tawano yo. Aw am tain kai pun si te pina te minis. Ai nang po wo wa ke. Aw ka tering pa kwasa ni katawano me kan ni. On no ora yon paran meuri FM 89.9. Na te me to kan ni dei ta no kono no ram. Kunam kanwa na udi ni ga na kono nangan ko. Te merurung karawakin na ko tapim na wanti tawano yo. Sila kai na kono kon kunara to korana yo. Ireneiko.

0: No, katanya yang ini kokong orang. Oh, ini kakak metaku kan mana ya pun ngisin ya.
1: Eh, tunggu lah naibu aku nana kanu hati misi ada nak roh yang ditayaan ni pun tika po iru ya ririn aku. Nyumu an naibu ya tayaan primary school. Negara ku ah, pilih ya kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, irang kokong orang, oh ini kakak metaku. Arun naibu aku po iru ya kaji. What bang bang!
0: Oh, seksi ngaya maipun karuto na. Ari pun nana kakatau roh me anak kanu hati mother ministry. Eh, misi, nrona kiro ya ana SOS me anak project ya kiame na yana. Origi, aipun Smaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so projector ina koroyan tayang iko
1: dali ali let's go ayi ari kadala din kami pa yakawa kia yu ni to kunta namda pakam na kuna nora na service ke bonde kin makuri ya tenise ari na tawruani koroyan na konde tayang yakawa kia bukini ya yu pa leki yu kyu si ya yu ni tay nora kanwa nwa tenise man eso we I want a project adena na yana
0: Ika akakaw
1: kiro
0: ang tabo at ang damata. Ningay no, tatayan. O ay na
2: po at Ladies and gentlemen!
1: Deng, ayaw mong insin niya kita misi engineering day. E po nipakaroy na pong wabuy na nilewa na kong wabuy na nawa soon. Wawa ta nga wabuy na nawa. Igay na mga meruwa at yay. Ita pa yung school ya. O ni matakwa ka na gila ng delaksyoning na na-page PVA. Alman na na-page na pati misi. O nung raya kiri na nun de radio. Ayaw ang tayo po ng nam ng kira ko meron yung tarawa. Roman ta pa yung school ya. Gira ko meron sila ko na kiribas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng soso na itiya. O nga ako ko tanyan na ko ng video. Paan na tatay? Ari nak cerai cerai yai, aru ni kekawan di semua kan yang sini ya. Ia mungkin nak berada kiri bas, akhirnya nak muda kiri bas, pertiada air kayu bana, dia nak dia.

0: engineering day day aya bo engineer ke ko na kinadi te mise engineering day hoilei
1: ko tanya aning to roi te pota ki makuri ari ta me makurian kari kira ki hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bu kameru ipukin pongin te engineering day ke aya bo engineer ke pon mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, aki watepo ngare na katine kia ika kawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nomata. Soho!
1: Ya hanti mwa, wakira kakawa kine insinia.
0: Insinia puni nga ya wakini na nakarikine kakini pesa ika fubura nero na teitei, pa angari na nonta kaini peri. Kara wate kawai, teburis! Suwan na otaran wakini tiran ba ina menuroi, kutake ba kaini na kusinani. Ay, makul ni si kerek ba kora kora aki a kerek ya kinantay. Hiaman!
1: Kampan aki amin ayan mise pon PUB, KHS, BVU, KOI, o projects kia kinay na raya e BM News.
2: Aw, ringa pa. Nan wabu yi mewa pungin na makay na suun ni karo wabu yi mewa nuwa. A, ina kora waking kanne. Pungin te buka baru. Si bukin na yabung insinya. Ang kanne nung wabu yi mewa pungin na makay na suun. Awa ane titay. Ari nang kora waking kanne te buka baru. A, pupura ari na kora waking te bayrik skwaya. Si bukin tungan na yabung insinya. Ari na mewa rin na nun panani kiribas. Or na nun te live streaming. Taita para ayo te taye kakao. Si bukin na buto katia ara insinya. Aki ngaya. Aki ane nang atauroy. Tapi tapi kapira kiribas. Na nun na pekaw. Ay kapo.

0: kwa tayo rin ko kong ra, o ni kakamita ko kanwan na yapong isin niya.
1: Eng, tungkol na ibu ko na nakanwa de misi yari na karoong yanda tayo, na punti ka po iru yari rin ako. Nimuan na iru yari yan primary school. Nikar ko ha, pili yaki na yita, ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakong ra, o ni kakamita ko, aron na yaka po rin yari kani. What bang bang!
0: O sexy nga yan, may pun karuto na, ari pun na nakakatawroy may nakanwa de mother ministry, e misi, nrona ki iru ya ana SOS may na project ya kiame na yana. O rigi, ay pun pismaya kia o meta na kon na services mise me ana eso we so project ari na koroyan ta ya
1: ay ari ka ta ni kami pa ya ka ka wa ke yu ni ni ko ta nam ta pa kan na ko na no ra na service ka po ta ni ma ko ya te mise ari na ta uro ni koroyan na po ta ya ya ka ka wa ki bu ki mi ya yu pa ya ki yu ki si ya yu ni ta no ra ta no wa te mise na na so we awana project again na yana Aika akakau ki iroi te bōtan nāmata.
0: Nīngā iro te tayāne, oe na pua ki ya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Deng, aia pong insinia ki te mise engineering day, e poni pakarroi te pong wapu ima ni mewa na konu wapu ima ono wai suun, wau wate ngā wapu ima ono wa, I gēra mga meruā ki ei, te pairi ki skwea, ane me te kukina ki rinanon te live streaming, nana page PBA, ane pun nana page rame te mise, ane ngā raya ki rinanon te radio, aio am te po ton nōm tan kēra komera yo on tarawa, rōkan te pairi ki skwea, gēra komera sara kuni kiribas, aio am te, me te kukinan nam sosu wa mesia, ongora a kukatari ngam na konam radio, pande te tai, Ari nak tera tera yai, aru ni kahawa ni semua yai sini ya. Ibu kita berada kiri bas, aku yang nak muda, kiri bas, pertama air kayu bana, dia nak dia.

Many min nungram gunam to koranan, Jesus take the wheel. Yakar ko rin na rata in na wanda pa kantaya yu. Ay abuni po ra itinung wa ki. Nung ram yuan Maori FM 89.9. Aw kantani nga ba ya abuni para tereire? Ay ari ti... Ti takaw rin hindi ki na koim kwe ari ko... Wate metuan rana yi. Yuan ipiom na wanda pa kantaya yu. Marara rikin kwe ti try wa ki. Tirang kiri kina pa amang ani po po kina kuya ating tirire in katukaya ang ani muan tayin. No kira yaw si maan tayo rin kiki kaya pundang mais tsaka nga ngan tayay ka iki. Ari ki ating tirire ipun kaupayin apera kiribas na kon tayay ka narok. Sina kaya na kon akong kulara takurana yu. Pa. Kau ngan naroran de nawan de tipakan tayay yu.

0: 点安检赔三点买呢。
1: 呀，快去穿衣服，快三点我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没去，你穿衣服了吗？你穿衣服了，你开始脱。
1: 呀，我呀，你要进来就白眼，白眼，快去穿衣服，我没买呢，我巴拉巴拉巴地啦。
0: 呀，我呀，那该干不难受，我给你。哎呦，我该多问那些为什么我的婚，哎，我那个老板被面子里那那么包。
1: 야니홍화와어야가나알아나
0: 이런데이씨이내노어멘더로이부긴가이나눈남보빨
2: 에이바이안내대경우로니미시기기리기가이나어야딱왜예가리노만내면진비사
1: 어이니때만에야가이나노기예이
0: 이양하게때만에에나가보가나게이분시암다레보나대부긴남보빨
3: 가와라나한다워다폰게다레보니야
4: 원시로시로
3: 이부긴남사인업 Together we can Wonderful Kinemas
2: Ringa, ayu orang korawanan. Aroa anak tempesan tepung nada hai.
0: Ita roa inga yon dari bon aki denam Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search tempesa kiri pes or download.
2: Aki amra ka, nanon tempesa, akaroa ambo pa ina pes, nanon tempesa account, ana na kayo rom, tene na 1%.
0: Te paga ni po yon da yon dari bon, o pa yon nako de dari bon ni mangan woda phone.
2: Tempesi, ira ni nano, o yakona ani po po ni kapene, e warin ikin nam po pa yon. Ibukin nam kan natata. Oh, pukam teleponia tawana aja.
0: Kaya message yon ang Facebook page Vodafone.
2: Uri ng kaya ko kumakuri. Kaya kaya man na kumakuri. Ang man ni kara aw ang man ni mau. Ano ko na men base account? Ano ko na ang nagayon the bonus app?
3: Tenerbita tara nsintete.
2: Kaya ni ko na base ang temuantay ay narik.
0: The buin na kanwa ng telepon nsintete.
1: Kaya ni ang phone ibugin teman na kumakuri na konte moista.
0: Ay narik irom the buin na tara kanwa ng telepon nsintete.
1: The buin na tara kana amman na kumakuri erin yan ng telepon nampa ke ang men base account. May kaya ni arin ako na ang deki yek kanwa ham. Terepe.
3: Kaya ni ko na ang base. Ebesi ebeno ay yek kanwa.
2: Embesa,
0: panansa.
3: Iba
0: kimi nte tapes na kung dehon ko. Karin ni pongkain embesa o narekay dom bonus recharge naron na yos ikay.
2: O tara na kung tinuwa tara, detapo akbab. Ato kita ina nte kong ina. O nawa tara detapo akbab.
0: Tapo wa.
2: Ato kita ina nungo ko. Tepi na tara na kung tepi na tungo na tara. Tribo hop. Ato kita ina ino na ni mako. Awa pi tara defo. Ato kita ina, ina nun isipo. O titine ko yung tara, nakon tinime ko yung tara, the fight up. What time bang? Uringan, eto kita ina ina nun tepo ina tepo.

0: waterphone.
1: Ya ni kwa yana kamende ya rasim de waterphone.
0: Ya ni kwa tini yana haraka jiki ya runa nasim kai waterphone. Kwa hii kamwana hetu kuwa sarate mani.
2: Uwana na service waterphone na? Simara kai, wana na waterphone.
3: Kawara kai yana store waterphone ibu kipu oka. Yaki okio kitaita kara. Kuna kini atuwa mtome ya waterphone taina.
2: Yesinti sikari, yesinti sikurati.
4: Kawaran kay mangan go the phone. Are kumakain na nga yung telephone yung number F. Tawana hakia hakia. Ibukin pa rin ng dongor na zona. Yan ang kay the isim.
0: Tawag matayang kay yero the isim yon na direct ipes.
4: Ibukin po kam kawara mangan go the phone na di kamuakan na nga yung telephone yung tawana hakia hakia. Ibukin pa rin ng dongor mo na.
2: Kapwa ang tada sim kay. Honor yero po roy ka na dry ibukin. Kukunang mo din ka po kanon yung tada sim man demo pa. Men start with a one or eight of yan broadband data gifting.
0: Katayang kay.
2: Wonderful. Together we.

0: 姐安检赔三百买呢。
1: 呀，还是双击赔三百我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你直接点过来嘛。你双击了，我来给他收。
1: 呀，妈呀，你要进来就赔呀，你赔呀，你双击我没买呢，我巴拉巴拉巴结啦。
0: 呀，妈呀，那该干不难收，我给给。哎呦，该多晚了那 service 的 Vodafone， 哎，我那个老板被免职了，那能没包？
1: 야니고와와어가나알아나
0: 이런베이시이내노어낸다고로이보긴가이나눔남보빠이
2: 에바이안내는데요거니미시기기리기가이나어따구왜예가리노만내는진베이사
1: 어예이니때마니야가이나노기예이
0: 예양아키야때마니에나가보가나게이본시암다레본나베이보긴남보빠이
3: 가바라나함다워더폰게다레보니야
4: 1 0 0
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: 워더폰기르마스
5: Ayuwan karawan, karua anek tempesan tepom na dahay.
0: Itawro yung kayon taribon aki dinan Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search mpesa kilipes o download.
5: Aki amra ka, nanon ng mpesa, akarawa ang bupay na ben, nanon ng mpesa account, o na na kayo rong, tele na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayan taribon, o bayan na ko de taribon ni mahan Vodafone.
5: Ipesi, iran naman, o ikunahan ni po po ni kapere na awarinikin ng bupay. Ibukin ng kanilatata. Pukum, teleponia, tawana akia-akia!
0: Kie message yon ana Facebook page Vodafone.
5: Uringan kia rekoa kumakuri, kalikia amane na kumakuri, amane ni kara awa amane na maupu. Anakon na mempesa account, anakon na kairom the bonus app!
3: Tenebuita tara, nsite tete!
5: Kani kon tempesa ante muantai, anareke!
0: Tebuina kanwan nam tarepon, nsite tete!
1: Kani nam fomi bukin temane na kumakuri, nakon temuaisa.
0: Anareke irom, tebuina tetara kanwan nam tarepon, nsite tete!
1: Tebuina tetara kana amane na kumakuri, erin yan nam tarepon nampa ke am mempesa account. May kani arinakona ande kike kanwangam,
0: Kari ni kong kain tempesa, ibesi, ibeno, o yeta kanwa. Tempesa, ponansa. Iba kimente tapes na kong dekono po. Kari ni kong kain
5: tempesa, o na rekay doon bonus ng recharge, naroon na yosikay. Tara, na tara, detapo, eto kitay na, nite kong ina. O noon tara, detapo,
0: Tabo ka.
5: Eto kitay na, nga po. Tepoy na tara, na kong tepoy na tawa na tara, Trigo hop. Eto kitay na, inonon ni mepo. Awa po ito tara, defo. Eto kitay na, inonon, isipo. O titine po yung tara, na kong tinime po yung tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na, inonon, tepoy na tepoy.

0: sim the waterfall.
1: Jani ko kaya nang kamente kaya sim the waterfall.
0: Jani, pati yan ang araw kasi kaya rin na sim kay waterfall. Pali ka mo na, heto po at sarat yung mani.
2: Wala na sim the waterfall na? Sim maranay, wala na po waterfall.
3: Kawarang kaya na stoa waterfall ni Bukit Buoka. Yato siyo itay tapa, kung natin na to ang sume na waterfall
2: dino. Yes, sim the sigurat, sim the sigurat. Yan ang kong kaitihisin. Ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Goldapong. Ari kumakain na ngayon. Heta na po niya. Ito nang ba? F. Tawa na. Hakiya-hakiya. Ibigin po kami. Nindamor na ko na. Yan ang kong kaitihisin.
1: O kumatay ang kayero. Kaitihisin nyo ang naperekipes. Ibigin po kami. Kawaran Mangan Goldapong na siya. Kamakain na ngayon. Heta na po niya. Tawa na. Hakiya-hakiya. Ibigin pa rin yung rungo na.
2: Kapwa ang tanasin kay. Anori yan po rai kami. Rai po kami. Kung ano ka po ka ron ng tada sin men ka mo ka, men, statue ko wang away to po, yan broadband, tada gift to.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together, we...

Kuna meuri ai kai rongo mo pukin nongra ma kiasan kata urava ki nena na ruun kari kai rongo panan kiri pesa on vare ka kina hoim i rongo i eri na tatiri pia teos. Pesa ati sin tawon kan wante pung me pesa na ana kai tau awana ka momo na koya tein kura kono wo menteri ri ye tiru tu pio primary school a ke asa ne karo kontio apisan ni nungo pui meruwe wani mei wo wate ngawo pio ono wa i pukin ni vpn ana pai ni makuri awana sevi sai kakakawa ki pukin te poten nome tatio apisei. E tako tewa pisa iyo pa arangi ni inga inga o ni kanikarike iyo taia a teen ke mondi nande ire iane. Ari iyos mende yesi siraga ke aga nako ina koi o pisa ke a pusma iya ni karimwe peia. Iyos ni panai a tei aikai a ke ako na ndiki patani ka iriri aika avanawana meni pirikata ina kon tai aika anaroku. Ponde nakantani ngopi sinta wan kanwan poong pato apuntabi meni meipoko iya a tei aikai anako na ndiki pa o pisa na napota kini makuri ane na kon tai aika anaroku. Ena pun tei metu ane peti opis tani ni pismaya a tei ndei dei nako. Ake agi ang wane peti nwete o nori nako. Ani ka mea tata yen nana sevi sa opis nita wane ka nwande pong. Eta kone tei kani ka wana na nako ya a tei ndi rurupe o primary school pa a riei. Ni ka mete pai maha. Ana karape pei ka nwane miya ipuki na yamakuri na konta e ka naroko. O na kipe kateya ayatai. Esa opis nite MTCIC ni ka meto apa yei tisani po ari esa ni ka pata ki mendano opis te peristens nite pui merweo yei pongin mei tiririke yo. Awari na ka pokona ki moanka iro ye pisines ipukin na ya kako ake asa na ki po yei ante tua. E karawa ki ane na koni kako ake asa ndangi ni ka inano waki nite aru pa po ya enatau anaka menu waki nape yei taani po pai. Awana kona ka ini kiripesi ni ka po yi kako wakane ake ngai ponnoin ka inano nite kiripesi. Akanta ni aki business ni kapene naruya wholesalers, maverick retailers, pa ariyei ni kapunga nai po ni kakua kane. Enge nane au akiraki nanon na yo, au na poni eitere ke nikai na koya business, ni karavante katua na koya ya antetua at the price control act. Ari emakuri aki mente pota ke ni makuri ipuki ni kaneviape business karapa yo popos ke te MTCIC. Yaka kura kura alikin kaya na kuna pai kiripes ni tararua ka upaina na merava. Ani peperonga mei min tokin te angareire in te tepo at the Hope and Water Scuba Dive na koia kainana rapata kiripes at the Kiripes Marine Spatial Planning Coordinating Committee. Ponuowa weekend men in te angareire ia yu awari aida ki iroia tantei mennana rapate tau te akai kako kakoro onde yakina ki ei arun aanga mekawai ipukin te tepo e meno o katane iei enape arun dikuan rongorongo ni kaupaini merawa o ponikariki antiki rongorongo ika kakavaki ipukin te merawa. Te tepo punte wana terapia kau are ena kona ni poka kiripes, ni kona ni karawa na makuri ni ka mete pai nana merawa, ike ena kona ni karoi me yei ana pepeero ngantiero pa ena te imetua te tararua na koni kaupai nana merawa erangi ni pupura. Inge nanyo yang ana kaitau terapa tayo, na kona na mani ni poka ni usiran ni pukini mani na kinte program mei, ndona ki meta ni kaira te program mei ni kotaki, mete KMSPCC Secretariat are ipopoki ni kana korawa wakin takatani yeye. Onde itan nung raham rongrong na pentepetepeki. Yosan teakin na Prime Minister PC pa kaukan an embassy terera yon suwa ponte kakapaya na kontiape ayo ngana yei anawaki terera nurwa inoameta ya kain kasa au ane akia arapa yei. Ana meroro Prime Minister are ekanakuan ki e kaina ngane meroro me ana minista i terera i pukin rita ki mea sinainiku, e chichon sa ni meroro ia me taani karikirongorong. E poni kawara PC sa, i pukin kaukan nana empesi e pena, are e tei na tuun kawan PC e suuva. Ana tau teakan rita ki lambuka, e pusmaya sa, ni kakoroa nanun ana perita, are e na kauka ana empesi i terera ia pena. Awari taku, pa e na konaani karikirake de rita ki eta meroa i merina ia peikai. Engenki e korakora ka buaka kanda na iango ane iroia rapata aika aputo kaino ameta iyo ameta. E takurampu ka pa erangini kakapaya BC ni kawakin na nempesi terera iya pena o e takuriki pa enarangini pusmaya te kakapaya ane. E kawakiti empesi ane iki ya kaitaraki na pe anavaki ni kwasenano iroia tapi men kain rapata men te Fiji Women Christ Center koraki akiaki poro ini iango me te pepeire nan pepeire rampu ka are erangini iroaro ame terera. Apo nuwaya kwa na penroko Braceman ni kataya ni katoka te waki ni kwa sena nuane ari ekarawaki poni sena ni kuna ana opis te Fiji Women's Christ Center. Ese te pena uru ni katabua ka pona kwa na wakaoka kin rina ni nako peke ipukin si te wana te pong teririki. Naru na resa ni paas pa te tuwa nanaus ndi na uru ndi na makaine enaku
Ai me to pa tene pui me te wana ni me yo yara na ki pa awa day to let go of tobacco. Awa ki aku ni ki ni ka pona ko te mo kon te pon ane. Ana pone ka tu aya ki wo wo te ngate tara ki ni ka pure ki nanin te me ne te pui me wo te na makaina. I pugin aki da ki nanin te tuane. Tapata ni business aki e pufura ana pone ka tu aya ki ni me pui te ngate tara. Kata buka ni ka pona ko ante nanin na ko te mo ko narun te ska, e-cigarette, ke vape. O mo ko aki aki pupu narun pe aki aki akankan taki. Ana po si katapua kaki kapona ko aia nte pongan e ta kona rungoro te tau te kan nauru pa e karava ki te tua ane pa ka ungane ka tokan anua a ke akari ki ora ke ka ke veve are po nte wana ti ora ki e na kona ne ka tokaki o te wana ipu ki nte mete iro ya kain nauru o e sa te sa te nei pa vani ukin ne ka uring pa e po ndia i te pe ki te tau te ka naki kamini pe ya wa ki ne kamengo a ke a ros na pe a pe na ko te wana pe E tāku Kerry Juva, te satei mei Horo Province na koia tāntei, pā aki karine en te tua. O te kamea ngonga o poni ngaiya o indikin te kānganga, are e tāku taua pāpua niukin na koen terikirake. E tāku bataia ni kānganga ke arosa pente o nāpe, diki wawatakin o kapunganakin te drug, e rikiraken kai na pente petepeke. E tāku pā apuntangi ni mimi o me tankana ātaia e te kānganga yon te drug, yesa ni kamendiki, pa te kānganga yon pāpua niukin. Ata kono pepa tani karike mani men waki ni kamyonga on tiwa nape en naru ni kapona kwa kinte drug. Ene mga kaponga naki ibuki ni waki na ni business aika akinaki ya ante tua. Ondita nungura amrongro honda pen non nape. Oyesana Prime Minister the United Kingdom me se ke stama pa ete inkai pa te sisira ki ebubura. Onimeki na iya Braceman ibuki ni pusina konte tamne ya reyo siya i Braceman. Ni karawa ya makuri ni kasisi ki ni kainis me siring ante te ni mani. He Henry Noak. Tesa siri siri e Vikram Dikpa, wapui me tenu ana ririke ka purea kin te monibung ipukinu wapui me tenu ana te ririki, nana pure ne wara nova nte pisa evanua te isapakina. Ari ete meto ane wawo sapa iria nana noni meki, nte aru ete si. Nte tamli ere pusinako, ari poni mente camera are nim na yaka poroi Braceman, o yo siye ipa ekaska ki diva, mente ere irei at the Southampton University, ari yo siye ipa akapeya ki peina, Antua na koya Braceman pa ya pono ikena. Akarawa ane Braceman na koina imin keven dikwa na koya nge etaku pa ekarawa kite makuri niya wawa na koina ari iana kinti pe akin na nares. Ekarawa kite kasisigi na kon dikwa niponte tapore ekarawa yei te waewa na kon nuwa ari ya poni mete na pe yei. Ndairi kinti ka wapong oira ka yoye te pupua o ameta aki aikuaki isao tumtum o nunta pe yei me Braceman. Teigwe kota ki ane ari pon koatan tena no puaka na yawake Braceman ni kasika tiwak ari etako taani kosina no pa ia pon rangi tiyo. Etako te sakoropuki pukin ape e sapana maamut papun naki ari ya inte kamiongo ari enariki menimeten Henry Noak. Etako ne iei pa esa na utu no vak ntua pa eriei na kikarawaki meten Henry. Pa tianga ipukin kakorakorandiki te iradavre merena ieres kakorakorandiki te ikairidipei o karavani makurini kamiongo. Ako man tayo nito nung rana ko ni Panani Kiripes, akan niya mo tukin rongorong ipukin nung ram, akya sarikin ni Katawrabaki, men na naro ni karikirongorong Panani Kiripes.

0: መውሊድ ነው የሚያዋጋ
1: መውሊድ
0: ነው ወልጅ ተራው ይታይ አሁን መውሊድ እንጌ ማይ ወርቂ ማይ ካንቂ አቃናይ ተ ሲራክ ነው ቆይም ወርቂ አንተ ያ ያማኔና አምኒ የሚያዋጋ እንደ ፈቃንታ ያ አይራን እስዋይ ትርክ ያን ከት ንስ ያማኔና ካንወን ነው የሚያዋጋ እንደ ፈቃንታ ያዩ ካንቆን ጋር ትግራይ ነው ካን
2: Korapariki nam kategori pariki. Yarita tepanan kategori nakoi men nam tapu mekan ni kategori kanwan nako spangam na wan tepakan tayo yu. Yarita rigi tepanan kategori nakoi sipum ake aira te takaruya tein na yarire yon pariki kan neke. Ipunti meto na pangkai ni busmai rokon taran terpon yon isuwa ni mewa ake ataporo wo awa isuwa ni mewa nakoi mke roko. Kan na nga panam kategori na pen na wan tepakan tayo yu. Sina tauroi mo ni busmai ra terpon ni ako asa yu. Every day, I'm going to go to the house.
3: TPVU
2: tayo. Rangis Roy, TPVU. Maya, kano ka ang katigiroy may kan?
3: Maya, sir. Kapara mama din na wak yo, yari man katigiroy ara tribe abo ko to ni mani. Kang kalso. Kaysa sa vlogging dari, sport may riyak, hindi, di Australian na ikom. Sakatigirayan naman kain Dora Riavera kain the Kilibes Housing Corporation muli ngayon na yun na kain ngayon tapag yun may dimini ka sa'ng mani nga tayo kaya Dora Riavera po at join the sport pero tayo rin may sabiya katigirayan eh nigotag may arasiyon ka din eh ara HODs I was seeing I am here. I think Lingara was sitting there. Walk here. Take it like a run them. They did get yours. You thank you. I support my rap.
2: Korapariki, nam katigiroy na wante pakantayo yun may yon piyom may kaniki. Yarita, tiparan katigiroy na koyin may kani. Riki, na koya mkuraka ki ko. Kwa manigayan nam katigiroy na wante pakantayo yun. Every day, you are
4: working.
2: Every day, you are working. Oh,
4: I'm going to go to the house.
2: Kau ni ngaji rani kapan ni kasih pusmaya kita kau tipu kamera ruaiu. Ayah, kau nak kau angkat gerai mekan?
4: Okey,

Kora pariki nam katigiroi in kwe mei kanne ki o yari tariki te panani katigiroi na koim na wanti pakantai ayo me nam tabu mei kanne o riki na koyam kora kati ku komane veya nam katigiroi na wanti te pakantai ayo takauring niki na koim kwe ero ko kote metu an roana inara nima wakia te nte pakantai ayo ki kakayam tabu e roi ri yang anape nakuroi panam ki o ongo am kuraga ki ko ka kana ko am kategori na ko yanda wanti tipan ta yu a ngon no o kure ina pe no ra yon meuri fm 89.9 na ra diba wa ken ka bus tipan ta yu

0: Engineering Day. Aja po insinya kiel ko na ni kinabi the Mise Engineering Day.
1: Hoy lei.
2: Kwa tanya aning tau roy tu pota kini makuri arieta pa may makurian karikira kaya kati metuan kora kora kien Mise ni korawa anapuka meru ipukin pongin the Engineering Day kaya aja po insinya kiel po Mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau agitin leh, aku ada bunga ni nak hati ni kei kakau kini yang makurin sini ya, kau ada bunga nama tak? Soho.
2: Ya hati mu, aku nak kakau kini sini ya.
0: Sini ya puning hari ya wakin dan kali kini kiri pesi kau bubur nerun kati tei panari dan orang cakai lipai. Kalau orang cakai, sepuris. Suan na terang wakin teran ba elan roy. Sudah kita kain nak kosinan. Aoi makur ni kira kira kora kora. Akhirnya kira kira kita tay. Hiaman.
2: Kampana kia mena yani mese pun PUB, teachers, BVU, core or projects kia kinaki naraya at BMUs.
3: Aw ringa pa. Kau pun dalam awak bungkit nama kain na sun. Awan ni tay. Ada nang kara wakin kan ni tipu kameru. Pupura ada nang kara wakin tipu Eric Square. Ipukin tungan na yapungin sinia. Tay tapar ayo tay ya kau. Ipukin buto kafia arai sinia. Aki yang haya. Aki ada nang katauroi. Tapi tapi kata nak kibas. Nenon dah tak kau. Aikapu.
2: No, kwa tayo yung kukongura, o ni kakameta ko kanwan na yapungin siya.
3: Eng, tunga na naibu ko na nakanwa di misi yari na karoyan di tayyan, ponte ka po, iru yari rin ako. Nyumuan na iru yari yan primary school. Ligar ko ha, pili yakin na yita, ikat na senior secondary school. Ayyo, ilang kukongura, o ni kakameta ko, aron na yakabori yari yari kayo. What bang bang!
2: O, sexy nga yun, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanwa di mother ministry, e misi, nronak iru ya ana SOEs may na project za kiyame na yana. O, rigi, ay pun pismaya kiya. O meta na konna na services mise me ana eso we so project are na koroyan tayan iko
0: dalim let's go aya ni kabela ni kami pa yakasawa ke yo ni to punto namda pa kan na kuna no na na series ke pote ke na makuri ate mise ana na tawroyan koroyan na konta tayan yakasawa ke buki ni yo pa leki yo kyo si yo ni tay no na kanu anwa the mise man eso we I want to approach it. At the end of the day, I got a cow here on the boat and nomina.
2: Ninga yo de Tayani, o en a boat ya.
4: Ladies and gentlemen!
3: Eng, ayaw mong insinya kiti misi engineering day. Epo ni pakaroy de pong na wabuy na nawa na kon wabuy na ono wa isun. Wawa ka nga wabuy na ono wa. Ige na buka meruwa kiyay. De pa ilik skwaya. Ano na takwa kina kina nung delactioning na na page PBA. Ano na na page lebe de misi. Ayaw am tayo de po dan nam tan kiyara ko mena yon talawa. Rokan de pa ilik skwaya. Gera ko mena siya rokan kiribas. Ayaw am tayo. Matakuri na nam sosro media. Paan de titay. Ano na kira kira yay. Aru ni kakawa kini sebagai yang senior. Ibu kena berada kini bas. Aku ni nak muda. Kini bas. Pertiapa air kaya bana. Dia nak ada ayo.
4: Ya man. Ya man.

Erudi nimekuage? Ah, kuna mewa ringia kutare phone mai? Ah, kuna mewa ringia mai yon piom mai kani ki? Ah, kuna awa yon kante strike na koim? Kuna kuna nga ohin tapen ki ana makuri tensini. Aina ni sio yanki, isini ya boni ngai ya waki na nakarikira kikiripes. Aika abupura naron takatiti, pa anadi naron takaini pairi, karawan takawai, tepuris, suwan tararuan teran pa enamen uroi, ani kotak me kainna kosnanuk, oi makuri ni jekire kime korakora ki, aki akarikia kime ntai, kana kwa ngatikira wame kan. Mawa tera ini bukim ko yaro ko kan nang na pe panam ka tikiroi ko wana pe ni kukurai ndo na ke umeikan Are tin nang wake Are tin nang wake ko tar pon mai taran na yei ti takang na kon na tar pon nan ki Ai bun ti meto na pe angkai ndai siko yon isuani mewa ke tapro wo wa isuani mewa na koyum ki ero ko kan na panam ketikiroi na wanti ti ti pakan tai yu

0: Engineering Day Day. Aya pong insinya kail ko na ni Kinabi sa Mise Engineering Day. Hoylay!
1: Kuatay niya, ayan ang tauroy sa buwata kini Makuri. Arita na may Makurian karikira kaya katimatuan kura-kura kaya Mise Nicaragua, Anabukameru. Ipukin pong in the Engineering Day kaya aya pong insinya kaya pong Mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakite neo, aki otepo ngare na katiria kia ika kawaki ne ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata, soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira ka kawaki ne tintinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiri pesa ika bubura nero na titei, pa ngari na nonca kaini pei. Kara wate kawai, teburis, suwan na taran wakin tiran ba ilamil roi, ikuta kima kain na kusinan. Ay, makuri nili kereki, kura-kura, aki akereki agimantari. Hiaman!
1: Kampana kiamina yani mise pun PUB, teachers, BVU, core, or projects, kia kinaki naraya at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kapi nalilawa pong hindi na makaya na asun. Awaan ni titay, arin ang karawaking kanda, tibu kameru. Pupura, arin ang karawaking tibu Eric Square. Ipukin, tungan na yapong insinya. Taita para, ayo, titay, ya kakao. Ipukin, buto ka atiya, aray insinya. Aki yang ayya, aki anay mga tauro ay, tabi-tabi ka atira, kilibas, rinanon na takaw, ay kapo.
1: Kota yang ingin kau kongra, awak ni kau kamera kau kan mana ya pengin senia?
2: Eng, tunggal na ibu kau nak kanu ada misi ada nak rawi entah dia ni pun tika pun iru yeri nak. Nampun na iru yeri yang primary school, ni kau rukuh. Iri yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, erang kau kongra, awak ni kau kamera kau, alam na ikat pun iru yeri kau. What bang bang?
1: Oh sexy, ngaya mai pun karuto na. Ari pun nak kata rawi me anak kanu ada mother ministry, misi, rona iru yang ana SOS me anak project tak ya me na ya ana. Origi, ayo pun pusmaya kia. Oh, meta, nakon na services mise me ana eso wiso project tari na koroy ang tatayang.
0: Ay, yari ka dalga rin kami. Pa-ikakawa kaya yun ang hindi itong tanamda. Bakal na po na, no rana service. Kapunta ka na makulia kaya mise. Ano na taurungan ni koroy ang napunta tayang. Yakakawa kaya yun ang iyo. Pa-like yuk yuk. Siya yun ang itay. No rana kanuan nga. Tamise. Mana eso wiso. Awan ang project. At yan na layana. Ay kakakaw kiro ang tabotan namin.
1: Ni ngayon o tatayani, o ay napuwak yan.
3: Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayaw mong insin nga kiti Mise Engineering Day. E po ni pakaroy na pong wabuy na nilawa na kong wabuy na wano wan soon. Wawa ka nga wabuy na wano wa. Igay na mga meruwag yay. Dabayin ikis ko ya. Ano may takwagin na gilin ng directioning na na page PBA. Ano mong na na page lang kiti Mise. Ayaw ang tayo po ito ng tan kiyara ko mera yung antarawa. Rokan dabayin ikis ko ya. Gira ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay. Ano na ng tira-tira yay. Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala kinibas. Aki yung nanguta. Kinibas. Patiyempe, ero kay Bana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

0: in Sim the Waterfall.
1: Ya ni ko kaya nang kamendeng yara Sim the Waterfall.
0: Ya ni, pati yaya nang arakadi kiyaro na Sim the Waterfall. Pani ikan wana, eto tuwa tara te mani.
2: Wala na Sim the Waterfall na? Sim wala na yun, wala na pang Waterfall.
3: Kawara kaya na Store Waterfall ni Bukit Buoka. Yato tiyo kitay da para kuna tinatuan tome ni Waterfall.
2: Ay na ko, yes, sinti sigurin, sinti sigurat.

Many min oram kuram tukranan stranded ya kar koi roi naratai wapi metuan at minis na kon isuwa ke ngayar na rita rigi kanwan oram ipon roi isuwa ya mga risiko kani me tiru ni kar kirono men panani kiripas ipkin oram nam rongro rigi ni kiripas rongro na pem me kiripas rongro on tipi tipi ki yon na peki me na ti metuan rita no kanwan oram me tawani kanwan ipong ngari asaro ay me inon pentimits Obisin tanu tawan kanuan pong may peso. Are natawruan kapungan aki ni tiran ni mayawan di pakantaya yu o antugi. Kura-kura na. Nchiawa unawu anti nga pong. O tapay erigi atape ni maing nang puaka ay ka aki rang kura-kura na kumeyo o nikuna ni wota te mayapururu ni karaw ni kaputa chono. Ibukin chono ni kiripeso apanape. Tia nga yapipiti May may yaki mayo na ko may yaki. May niku ni pirina. E tenuwa na kon tepi metuwa na tenots. Tari inaroy. Ibuki ni makin o putaritari. Tarante tayri kayo inaroy si temeapururo ni karaw. Ndetaya warireke nono tapiawa. Tarante ni ngahapong teutana tewa na nginang o ni karaw e pipit. Ibuki ni merakei apeyang tarawa o mayana. Tarante tayri kayo anang wananginang tautana o ni meapururu ni karaw. Ndetay awarereke ntapu tapewa. Tarante ngapong anang wananginang o ni karaw epipit. Ibuki ni kuria aranuka o apimeme. Tarante tayri kayo te wananginang tautana o ni meapururu ni karaw. Ndetay awarereke nono tapewa. Tarante ngapong anang wananginang tautana o ni karaw epipit ntapu tapewa. Ibukin taran nonous tapi towea piru o nikunau. Taran te tairi kia iyo. Ena wananginang toutana o nimea pururu. Nikarau nono tapioa. Taran ni ngapung toutana te wananginang o nikarau e pepete nono tapioa. Ibukin taran nootoa tamena o arorae. Taran te tairi kia iyo anaroai si temea pururu nikarau nono tapioa. Taran ni ngapung anariringa. Si temea pururu ni karau, ndetai ya warereke nono tapewa. Ibuki ni panape. Tarante tairike iyo, tautana te wananginang, temea pururu ni karau, ndetai ya warereke. Tarante ngapung tautana te wananginang, temea pururu ni karau, ndetai ya warereke. Kawain na makaina, tinipong imi ntetani meinuku. Katautawan chora mea tiyapus, ya katautawaki tiyapus. Tepi imene mea wateminis imi nonowan te pakantaya iyo, Ndiya tana wawate simare towana tenu watimita. Awa ni mga katautawak mea tiora wawate minisi mien tepi mea wawan te tairiki. Ndiya tana towana te simare towana akea timita. Ibukin tarante yabus na kon te ngapung wapui mea onowate minisi mien onowa. Nte ngapung ndiya tana wawate simare awa wawate mita. Awa ni mente... Awan ni bukin tawan kanwan pong. Hari yasa men temet. Men. Habisin tawan kanwan pong. May peso ibukin jono ni kiripes. Panap.

0: No, watay niya nangin ko kong ura. O, nika kami tako kan man na yapo ng insinya.
1: Eh, tungo na naibu ko na nakano at emisya rin ako rin yung detayan na punti ka po iru yaririn ako. Yung na iru yaririn primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yita ikatan ang senior secondary school. Ayo, irang kakong ura o nika kami tako. Aron na yakabu riri yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yun, may pun karuto na. Ay, ripun na nakakatawroy may nakano at another ministry. Eh, misi, nro na kiro ya ana SOS may na project sa kiyame na yana. O, Ricky, ay pun Smaya kia o meta na kom na services mise me ana eso wiso project ari na koroy and tayang
1: ay yari ka dada rin kami pa yakakawa kaya yun hindi ko kong tanam na pakam na kunam no na na sinis kapote kini makuri at mise ari na tauruhan ko roya na kong tayang yakakawa kaya bukini ayo pa laki yuk yuk siya yun itay no na kanuan wa the mise man eso wiso I want a project at the end of the yana. I got a healthy room to both and nominal.
0: Nina, you know the Diane, or in a poor yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, ayaw mong insinya kiti misi engineering day. E po nipakaroy de pong wabuy na nimewa na kong wabuy na orawa soon. Wawa ka nga wabuy na orawa. Igay na mga meruwad yay. De pa ilig skwela. Ano na takwag na gina ng delactioning na na page PPA. Ano po na na page lepe di misi. Ayaw ang tayo po ton nam tan kiyero ko mela yon talawa. Roman de pa ilig skwela. Gero ko mela sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Metakuri na ng social media. Paan na titay. Ano na tere tere yay. Aro ni kakawa ng sumaga yung insinya. Ibukin na pala kilibas. At niya na muta. Kilibas. Patapa, ero kay Bama. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

Kona me ori, ai kai rongo rongo puki nong rama ke asen kata brava ki nena na ruo ni kari rongo rongo panani kiri pesa on vare kaki na koyim i rongo i eri na tatiri pe ati as. Pesa ati sen tawon kanu ante pong me pesa na ana kai tau awana ka momo na koya ate ni kora kono wo mentiri ri ate fudu pe primary school ake asa ni karo konti wa pisan ni nungo pui meruwa ni mei wo wetanga wo pimi wano wa i puki ni vepen ana pai ni mapuri awana sevi sai kaka kava ki puki ni te poten nome tatiu apisei. Eta ko te wapisa iyo pa arangi ni inga inga o nikani karike iyo taia a teen ke mondi nande ire iane. Hari iyos mende yesi siraga ke agana koi na koi o wapisa ke apus maia nikani mepeia. Iyos ni panaya a tei aikai a ke akona diki patani ka iriri aika avanawana meni pirikata ina kon tai aika anaroku. Ponna na kantani ng wapisin tawon kanuan pong pato apon tabi meni meipo koi a tei aikai anakona diki pa wapisa na napotakini makuri ane na kon tai aika anaroku. Ena pun tei metu ana peti opi sani ni pusmaia a tei ndei dei nako. Ake agi amu ana peti nivete a nori nako. Ani ka mea tata yen nana seve sopi sinta wana kanon de bong. Eta kona tea kani ka wana nako ya a tei ndi rurubeo primary school pa a riei. Ni ka mete pai maha. Ana karape vei kanua ni mia ipukin na yamakuri na konta e kana roko. Ani na kipe kateya a yatai. Esa opi sinte MTCIC ni ka metu apa yei te sani puhari esa ni ka pata ki mendano opi ste peristen sinte pui meruweo yei pungin mei tiririke yo. Awari na ka pungana ke muangka iro ya pisines ipukin na yaka ako ake asana ke po yei ante tua. Yakarawa ki anya na konika ako ake asan rangi ni ka inano waki ntiaro pa po ya enatau anaka menua ki nape yei taani po pai. Awana konaka ini kiripes ni ka po yei ka ako wakane ake ngai penuin ka inano ndei kiripes. Akantani ngā ki business ni ka pene naroia wholesalers, mev retailers, pa ariai ni ka pōnganai pō ni ka akuakane. Inge nāne au akiraki nanon na iyo, au na pōni ei tereke ni kai na koia business, ni ka rawante ka tūa na koia i ante tūa at the Price Control Act. Ari e makuri aki, mente pōta ki ni makuri ipoki ni ka niwepe, business karopa iyo pōpōs ke te MTCIC. Yaka kura kura ariki ni kai ana kona pai kiripes ni tararua ka upai nana merawa. Ani peperonga mei mii tokin te angareire in te tepo at the Hope and Water Scuba Dive na koia kaina na rapata kiripes at the Kiripes Marine Space of Planning Coordinating Committee. Ponua wa weekend men in te angareire ia iu awari aida ki iroia tantei menna na rapata te tautea kai kako kakoro. Onde iakina ki ei arun aanga mekawai ipukin te tepo e meno. Wakatane iei enape arun dikuan rongorongo ni kaupaini merawa. Opo ni karike antiki rongorongo i kakakawaki ipukin te merawa. Tetepo ponte wana terapakau are ena kona ni poka kiripes, ni kona ni karawa na makuri ni kamete pai nana merawa, ike ena kona ni karawai me yei ana pepeeru ngan tiaro pa ena te imetua te tararua na koni kaupai nana merawa erangini pupura. Inge nanyo yang anakaita u terapata ayu, na konda na mani ni poka ni usira ni puki ni mani na kinti program mei, doona ki metaha ni kaira te program mei ni kotaki, mete KMSPCC Secretariat are eipopua kine kana korawa wakinta katane iei ei. Ante iten nungo raam rongorongo na pente pete peke. Yesante akina na Prime Minister PC pa kaukan an embassy tereera yon suwa ponte kakapaya na kontia pe ayo ngana iei anawaki tereera nurua ino ametaya kain kasa au ane akia arapa iei. Ana meroro Prime Minister are ekana kuanki eka ina ngana meroro me ana minister i tereera ipukinti itaki me senaniku e chichon sa ni meroro ya me taani karikirongorong. Epo ni kawara PC sa ipukini kaukan nana empesi e pena are etei na tu ni kawan PC e suva. Ana tau teakan di itaki lambuka epusmaya sa ni kakoroa nanun ana perita are ena kauka ana empesi i tereera ya pena. Aware taku pa ena kona ni karikirake dere itaki eta meroa i merina ya peikai. Engenki e korakora ka buaka kanda na iango ane iroia rapata aika aputo kaina ometa iyo ometa. E taku rampuka pa erangini kakapaya BC ni kawakin na nempesi tereera ia pena. O e taku riki pa enarangini pusmaya te kakapaya ane. E kawakit empesi ane ike ya kaitaraki na pe anavaki ni kwasena no iroia tapi menkain rapata mente Fiji Women Christ Center. Koraki ake aki poro ini iango mete pepeire nane pepeire rampuka are erangini iroro ome tereera. Apunu wa yako ana pen roko brace men ni kataia ni kato kate waki ni kawasena no ane ari ikarawaki ponisena ni kuna ana opis te Fiji Women's Christ Center. Ese tepe ana uru ni katabua kapona kwa nao kawaka kintina ni nako peke ipuki nsi te uwana te pomteririki. Naru nare esa ni paas pa tetua nanaus ndi nauru ndi na makaine enaku
Ai me to pa tene pui me te wana ni me yo yara na ki pa awa day to let go of the pako. Awa ki ako ni ni kapo na ko te mo kon te pongane. Ana po ni ka tua ya ki wo wo te nga te tara ki ni kapo ya ki nanin te mene te pui me wo te na makaina. I pukin akida ki nanin te tuane. Tapata ni business akia pufura na po ni ka tua ya ki ni me pui te nga te tara. Katapuakan ka po na ko ang tinanin na ko te mo ko narun te ska, e-cigarette, ke vape, o mo ko aki aki pupu narun peki aki akangkantaki. Ana po insi katapuakaki ka po na ko aya, nte po ngani. Ito ko narungoro ko te tau te akan nauru, pa ikarapa ki te tuan ni pa kaungani katokan anua, aki akariki aora ke ka ake veve, are po nte wana ti aora ki, ay na ko na ni katokaki, o te wana ipukin te mete iro yakain nauru. O esa te sati me ipa avoni ukin ni kauring pa epondia I tepe ki te tau teaka naki. Kami ni beya wa ki ni kamiongo ake a roos na pe ape nako teo anape. E tagu Kerry Juva te sati me I Horo Province na koya tante pa aki karini ente tua. O te kamiongo ongo po ni ngaya o indikin te kanganga are e tau taua pa avoni ukin na kwen terikirake. E tagu bataya ni kanganga ake a roos na pe teo anape diki wawatakin o kapunganakin de drug erikira kenkai. Na pente pete peki. E tako pa apuntang ni mimi yome tangkana ataya e te kanganga yon de drug, yes la ni kamendiki, pa te kanganga yon baboni ukin. Atako na pepataa ni karike mani menwaki ni kamiongo antio nape naru ni kapona kwa kin de drug, e na mga kapona naki ibukin waki na ni business aika akinaki yan te tua. Ondita nungura amrongrongo na penno nape. Oyesana Prime Minister the United Kingdom may say case tamapa ete ingkai pati sisira ki ebu pura oni deki na iya pressman ipukin pusina konte tamne iya reo siya I pressman ni karawa iya makuri ni kasisi ki ni kainis me siring ante te inimane hai Henry Noak. Tesa siri siri e Vikram Dikpa wapu imete nuhana ririke kapurea ki nte monipung ipukin wapu imete wana te ririki na napure nevara Noak nte pisa eva nuha te isapakina. Are ete imeto ni wawasapa iria na nanoni meki nte aru ete si. Nde tamni yere pusinako, are poni mende camera are nim na yakapo Roy Braceman o yosia ipa ekaska ki diva, mende ere at the Southampton University are yosia ipa akapeya ki peina ontua nakoye Braceman pa yapono ikena. Akarawa ane Braceman nakoyina imin keven dikwa nakoya nge etako pa ekarawa ki temakuri niya wawa nakoyina are iana kinte peyakin na nares. Ya karawa ki teka sisigi na kon tikwa, niponte tapore ya karawa yei te waewa na kon nuwak, ari ya poni metena pe yei. Ndairi kinta ka wapong, o iraka yoye te pupua o ameta aki aikuaki, isa utamtum o anunta pe yei me praiseman. Te igwe kotaki ane, ari pon kotan tena nupuaka na yewake praiseman, nikasika tiwak, ari etako ta kosina nupa ya pon rangitio. Etako te sakoropuki pukin ape, e sapana maamut, papunaki eri ya inte kamiongo, ari inariki meni meten Henry Noak. Eta kone iei pa esa na utu novak ntua pa eriei na kikaravaki meten envi. Pa tianga ipukin kakorakoraan diki te iradaure merena ieres. Kakorakoraan diki te ika iriripei o karavani makurini kamiongo. Ako pan teine ton nongoraan ako ni panani kiripes. Aka anne muatokin rongorongo ipukin nongoraan. Aki asarikin katauravaki. Men nanaru ni karike rongorongo panani kiripes.

ko pun tema tu an ngoran kunam man red red wine no ibun tema tu an pen deis ko yon nara metin nan ke kuna ke atangira kina ko ye yon panan mauri fm 89.9 na ko im kere ko ko tangri pa ye kunam me na ina ngora ye kinak da wante ta ire kayu yon panan mauri fm 89.9 wantain ro ko nam beset montain na ko ni kunam ta ire kayu

Sinamanga tauroi ki nibus maya ra netten nanu me iron kechi kaweru yaka nga ite kan te temetten nanu ayo mauri fm 89.9 temwan tairi ke yo yabubusi me akwa katanga na petekuna are this is how we do it pa nakana kwa kaina me kai ni mai kurara pa tikero inku me kan me iro wi a kind the solid base kurara pa ki kechi kaweru ndona ki unara metin nanu no wanti tairi ke yo wa yon kanne kunam re ko tangire pa no ngura yakinak yon panani meuri fm 89.9 this is how we do it meiro we are kind of solid base o kan tani na pa na pun pe na ko kaina men nam tabro ko te metu ndona ye na wanti tairi ke yo

sina tauruani busma ya ti temetenda no aria mangatangira knepe na kuna na wandi tairi kayo ya ka ngai ti akan ti temetenda no ayo to yo ka tukuna are itata ni ko nei meri nei meri pa kuna una koia nasiu kuna una koia nasiu waika mere pontemen au augustino pontemen na yare ire yon chapike tapito we meang ngai sinaya ai reyang pontemen o kora ara pariki reyang men nam tapor goti me tuan rona ye na wanti tairi kayu awo yon kanne kunam itata ani ko nei meri pa irian nam katigiroi na koyana sim yon na yare ire chapike tapito we meang

kona meauri riki ngoi ako teme tuan rona iyo anpanaani meauri FM 89.9 nara program he teme tennano na wante tairika iyo. Amta inka ya iponsi tepi me isuwa diminisa ay nang po wanua. Nipon wanua wante tayari sina musrawai kanwa nara metennano na wante te tairika iyo. Sina tauroi riki nipusmaya ra metennano are mga tangirakina pe nakona. Yaka ngay te akana. Meauri FM 89.9 nite muan tairika iyo. Napusi ko pa kuakatanga na pe kunan suwa weya 2026. Pa sina kapweira yei ngkai M1 nan duo mai turun aratapu ayo. Apea unamau taka mai turu turu. Kora harap. Kora pariki area wup. Me yohanam tapu. Apea unamau taka mai turu turu. Awa yu ngkan ya kunan mare kuatangiria. Pa ena ngora yakinaki nawan tetairika ayo. Kunan suwa weya 2026.

sina mga tauroy na pa ni pusma at timetinda no ariya mga tangira kina pa nako na iron anna paya o yaka ngay tiyakan na metinda no ni yay Mauri FM 89.9 o yabubusi kunan tarawag yata pa nakamiaway nung ngura yay kurapa o kurara pariki anna paya ke paya mendam tapore ko kati metuan doona yay na wanti tayri kayo nara metinda no o yung kanya kunan tarawayita o kanta nga pena pun pen meaw na nom nga ngora yay men nam taburo ko tay metua to na yay nara metin nano na wanti titay di kayo.

sinatauro ay digi nipus maya ti timetin na no. Ari eta e mga tangirak na pehen ako na nawanti tayo ka iyo ay akangay ti akana. May uri FM 89.9. Tayo ka tukuna ari konsa konsa ari anaki iro uya ka intipuan na no kuaya may temos no nous. Pa sinang kami awira nungungura yay nawanti tayo ka iyo. Kora ara pariki iribe pehis menika men namtaparo ko ti metuan rohna yay nawanti tayo ka iyo. Awa yung kanye kuna mara kwa tangiria pa yana unhura ya kinaki yon panahani meauri FM 89.9. Kwansa kwansa re ya anaki ilo wuya kante po nano kwaya mei temosu ino nousu. Aw kante nina pa yana puni meauna nom nungura na wante detayirika yo men namtaparo kwa teme tuan roana yei.

na koya usona meiro wiya na karo aika angitake sirai o te kawa te tapu ntapu age kama amena yei nasina Joseph Mosin na natapu ni makuri rorona ni makuri nkwa o inaki akina o men tatane yei mangaya sakosa metino na kawa kipa ya musirawa men timea wei te karo te sibu te tari te mane o ai takai nape e mon te tangiraki he sare angitake nte pung ngai takate ni pung te numon suon wo wa tanga wa pui me ono wa pugini metena ya puni koro ora kina rapatana evene ndau na naus kai na pena yon eita o takatan wa ta yanaku me iro wi anasina sipuna manena o ai kain na pena e pesin tangiria. E kan si. Sare. O ayu tukuna ria tangirak pa irian takatanwata. Nano kawake ayu. Apen tiroi me takapai.

tayo, ikay nes na ko'y may sinara. Diki, aga kamasa ni gitanira. Noran na miya ko'y, may mitararuan. Ay muarara di gami tanira. Aresa ko na mekim na, nanon skumira ligira. Kabarayara po rin.

0: Patay ay nang inikokongura. O ni kakameta ko kanwa na yapo ng insenia.
1: Eng, tungo na naibuwa ko na nakano at emisya rin akaroon yung detayan na punti ka po iro yaririn ako. Numuon na iro yung primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ay katanang senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakameta ko. Aron na yakabu riri yay kayo. What bang bang!
0: O sexy nga yung may pun karuto na. Ay ripun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. And Mrs. Nrona kiro yung ana SOS may na project na kya amin na yana. O rigi ay pun pismaya kia o ameta. Nakon na na services Mrs. May ana SOS o project na rin ako roy ang tatayang.
1: Ay, yari ka dada rin kami. Pa-ikakawa kayo yung hindi ko kung saan namin na bakal na po na no na na service. Kapunta ka naman ko niya sa nise. Ay, natawruhan ko rin yan ako ang detayyan. Ikakawa kayo kami niya yun. Pa-laki yung kiyo. Siya yun ni tayo. No na kanuan nga. Sa nise. Mana sa wis. Awan na project. At yan na nagyana. Ay, kakakawa kayo rin sa kutan namin na.
0: Nga yun, detayyan. O ay na po at yan.
2: Ladies and gentlemen,
1: Eng, ayaw pong insinya kita misa engineering day. E po ni pakaroid ka pong wapoy mananawa na kung wapoy maanawa soon. Wawa ka nga wapoy maanawa. Igay na mga merwati ay dapayrik skwela. Ano na takwagin na ginanong delaksyoning na na page PBA. Ano na na page ka na misa. Ano nga raya ki rinanong de radio. Ayaw ang tayo po ito na namit ang kero kumera yung antarawa. Rokan dapayrik skwela. Gero kumera sila ko ni kilipas. Ayaw ang tayo matakwa rinanong ng sosyo media. O nga raya ako katalingam na kong ng radio. Paano na tatay? Ano nang tira-tira yan? Ano nang kakawag yung sumaka yung sinya? Ibukin na para, Kiribas. Aki na nang muta, Kiribas. Patiba, ara kay Bana. Hindi ako nadali.

Kuna meuri, ai kai rongo rongo pukin nongo rama ke asan kata brava ki inan nana ruo ni kari rongo rongo panani kiri pesa on wari kaki na hoim i rongo yeri na tatiri pea te os. Esa ati sinta wan kan wan tepung me pesa na ngana kai tau awana ka momo na koi ate ai nikura kono wo menteri ri ai tiru dupe o primary school ake asa ni karo kontio apisan ni nungo pui meruwe wani mei wo wate ngawo pui meono wa i pukin ni weben anapai ni makuri awana sevi sai kaka kava ki pukin te puote nome tatio apisai. Eta ko te wapisa iyo pa arangi ni inga inga o ni kani karike iyo taia a te inge mondi nande ire iane. Hari iyos mende ye sisiraga ke aka nako ina ko iyo o apisa ke apus maia ni kari mepeia. Iyos ni panaia a tei aikai ake ako na ndiki patani ka iriri aika awanawana meni pirikata ina kon tai aika anaroku. Ponde na kantani ngo apisi nta wan kan wan pong pato apun tabi meni meipo ko iya a tei aikai anako na ndiki pa o apisa na napotaki ni makuri ane na kon tai aika anaroku. Ena ponte ime tuane pe tio pisani ni pusmaia a te in dei dei nako a ke agia moane pe tenu iete a nori nako a ni ka mea tata i enna ne seve sa pisin ta wana kanuan de bong. Eta kona te aga ni ka wana na nako ia a te in te rurube o primary school pa a riei ni ka mete pai maha a na karape pe ikanua ni mia i puki na ia makuri na konta i ka na roko a na ki pe kateia a iatai. Esa pisin te MTCIC ni ka mea toa pa iei te sani po a riesa ni ka pata ki mendano a piste peresens in te pui meruweo iei pongin mei te ririke iu. Aware na ka pongana ki moanka iro ia pisines i pukin na ia ka ako a ke asa na ki po ia ia ante tua. Ia karawa ki ane na koni ka ako a ke asa ndangi ni ka ina noa ki nte aro pa po ia ena tau ana ka menua ki na pe iei taani po pai. Awa na kona ka ini kiripes ni ka po i ka ako a kane a ke ngai ponnoin ka ina nante kiripes. Akanta ni ngāki business ni ka pene naroia wholesalers, me retailers, pa ariai ni ka pōnganai pō ni ka akua kane. Inge nāne au akiraki nanon na yō, oe na pōni eitere ke nikai na koia business, ni karawan te katua na koia ya ante tua at the Price Control Act. Ari e makuriaki, men te pōta ke ne makuri ipo ke nikane vepe, business karopo yō pōpōs ke te MTCIC. Ya ka kura kura arikin kai ana kona pai kiripes ni tararua ka upai nana merawa. Ani pepero nga mei miin tokin tianga reire in te tepo at the Hope and Water Scuba Dive na koi a kainda na rapata kiripes at the Kiripes Marine Spatial Planning Coordinating Committee. Pun uwa wikin meen in tianga reire ia yu awari aida ki iro ia taante i menna na rapata te tau tea kai kako kakoro on de yakina ki ei arun aanga mekawai ipukin te tepo e meno o katane iei anape arun dikuan rongorongo ni kaupai ni merawa o pun kariki antiki rongorongo i kakakawaki ipukin te merawa. Te tepu punte wana te rapakau are e na kona ni poka kiripes, ni kona ni karawa na makuri ni ka metepai nana merawa, ike e na kona ni karoi na iei ana pepeero ngan tiaro pa ena te imetua te tararua na koni kaupai nana merawa erangi ni bubura. Inge nane yang ana kaita u te rapata ayu, na kona na mani ni poka ni usiran ni puki ni mani na kinte program mei, ndoana ki metaha ni kaira te program mei ni kotaki, me te KMSPCC Secretariat are e popo ki ni kana korawa wa akinta katani ye ye. Ande iten nungo raam rongo rongo nepente pete pete. Yosan te akinna na Prime Minister PC pa kaukan an embassy te reera yon suwa ponte kakapai ana konte pe ayo ngana ye ana waki te reera nuruwa ino ametaya kain kasa aw anne akia arapai ye. Ana meroro Prime Minister are ekana kuan ki e kaina ngana meroro me ana minista i te reera i puki ndikita ki mea senainiku, e chichon sa ni meroro ia me tani kariki rongorong. E poni kawara PC sa, i puki ni kaukan nana MPC a pena, are e tei na tu na kawan PC a suva. Ana tau teaka ndikita ki lambuka, e pusmaia sa, ni ka koroa na nun ana perita, are e na kauka ana MPC i te reera ia pena. Aware, pa e na kona ni kariki raki a derita ki eta meroa i merina ia pe aikai. Engen ki e korakora ka bua ka kanda na iango ane iroia rapata aika aputo ka ina ometa iyo ometa. E takurampu ka pa erangini kakapai e bisi ni kawakin na nempesi te reera ia pena. O e takuriki pa enarangini pusmaia te kakapai ane. E kawaki te empesi ane iki ya kaitaraki na pe anavaki ni kwasena no iroia tapi men kain tapata men te Fiji Women Christ Center. Koraki ake aki poro ini iango me te pepeire nana pepeire rampu ka are erangini iroaro ame te reera. Apunu waya kwa na penroko brace men ni kataia ni katoka te waki ni kwa sena nuane. Are ekara waki poni sena ni kun ana opis te Fiji Women's Christ Center. Ese te pe na uru ni katabua ka pona kwa na wakaka ki ni tina ni nako peke i pukin si te wana te pong teririki. Naru na resa ni paas pa te tuwa na naus ndi na uru ni tena makaine enaku
Oi, me tu apa tini pui me tu wanani me yo yara na ki pa awa day to let go of the backo. Awa ki aku niya kini kapo na kuwa temo konte pong ane. Ana puni ka tuwa ya ki wo wate nga te tara kini kapo ya kina nante me ane te pui me wo wate na makaina. Ipukin akira kina nante tuane. Rapatani business aki apu pura ana puni ka tuwa ya ki ni me pui te nga te tara. Kata pua kani kapo na kuwa nina nina ko temo ko narunte ska, e-cigarette, ke vape. O mo ko aki aki pupu narunte peki ya ki akankantaki. Ana pun si kata puakaki kapona kuaya nte pongani. Eta kona rungoro te tau tea kan nauru pa e karaba ki te tuane pa ka ungani ka tokan anua a ke akari ki ora ke ka ke veve are pun te wana ti ora ki e na kona ne ka tokaki o te wana ipukin te mete iro ya ka in nauru. O esa te sa te me ipa boni ukin ne kauring pa e pondie i tepe ki te tau tea ka naki kamini pe ya waki ni kamiongo a ke a ros na pe aten na kotio anape. Eta ku Kerry Jufa, te sete ime i Horo Province na koia tante pa aki karini ente tua. O te kamianga ngā poni ngaia o indi kinte ka nganga, are eta ku taua pāpua ni ukin na koen terikirake. Eta ku bataia ni ka nganga ke arosa penteo nape diki wawatakin o kapunganakin de drug, e rikirake ngai na pente petepeke. Eta ku pa apuntangi ni mimi o me tankana ataia e te ka nganga yon de drug, yesa ni ka mendiki, pa te ka nganga yon pāpua ni ukin. Ata kono pepa tani karike mani menwa ki ni kamionga antio nape an naru ni kapona kwa kinte drug. Ena mga kapona naki ibu ki nwa ki nani business aika akinaki ya ante tua. Ondita nungra amrungro honda pen non nape. Oyesana Prime Minister at the United Kingdom me se ke stama pa ete inkai pa te sisira ki ebu pura. Onide kina ya pressman ibu ki nipusina konte tamne ya reo siya I pressman. Nikarawa ya makuri ni kasisi ki nikai nisme siring ante teini mani. Hey Henry Noak. The city city Eric from Digba wapi metenuwa na ridike kapure yakin demonibong ipukinu wapi metenuwa na teridiki na napure ndevara nova ndepi seva nuwa te isapakina are ete metoni wawo sapa iria na nanoni meki ndero etesi ndetamli yere pusinako are poni mente camera are nim na yakapuroi Braceman ayosia ipa ekaska ki diva mentere irei at the Southampton University are ayosia ipa akapeya ki peina on tua na koye placement pa ya bona ikena akara wa ni placement na koina I mean Kevin Digba na koya nge eta ko pa e karava kite makuri ni wawa na koina ari yana kinde pe yakena na res e karava kite ka sisi gi na kon Digba ni ponte ta pore karava ye te wawa na kon nuwa ari ya bona mete na pe ye dairi kinde ka wopon oira ka yoi ye te pupua o meta aki ai ko aki I saltam tum anun ta pe ye me placement Tego ko taki ane ari pun kotan tena no puaka na yavaki Braceman ni kasika tivak. Ari eta ko taani kosina no pa ia pun rangi tiyo. Eta ko te sakoropuki pukin ape e sapana maamut papun naki eri ya inte kamiongo ari enariki menimeten Henry Noak. Eta ko neyei pa esa na utu no vak ntua pa eri yei na kikarawaki meten Henry. Pa tianga ipukin kakorakoraan diki te ira daure mere na yedes. Kakorakoraan diki teika iriripei o karavani makuri ni kamiongo. Ako pante ni to nong rana ko ni panani kiripes, akan ni moto kin rong rong ipukin nong ram, akiasa rikin katawrabaki, men nanaru ni karikin rong rong panani kiripes.

Nakoya usona may irowu ya nakaro ay ka ang itake si iray. O at yakawa titapo. Ntapo age kamami na yay. Nasina Joseph Mosin na natapo ni Makuri. Roro na ni Makuri ngkwa. O ay naki akina o men tatani yay mangaya. Sakosa mitinano kawaki. Pa yamosirawa men timeaway. Tekaro, tesibu, tetari. Temani o aitakainape, hep emuan tetangiraki. He sari ang itaki, ntepung ngay takatinipung, tenungan suun wawat nga wabui me onowa. Bugini metena iapunikoro orakina, rapatana ewene ndaun na naus kainapena yon eita. O takatanwata yanako me irowu ya nasina, sibuna maanena o ay kainapena pesin tangiria. Kansi saare. O ayo tukunari atangirak pa ay diyan takatanwata nanukawak ya iyo. Hapen tiroy me takapay.

Kupan te mea tuan roro na, yon pa nani meuri FM 89.9 na wan tairi ka iyo. Amta in kai wapu ime wanua roi te minis, ime in ruai wake. Yabani pepene roi kanwa nam program te tairi ka iyo, nga yari na te mea tuan kani ndaisi ko mea kunam, kunam kanwa naurili ni kana kuna nangani ko kakureyam, no ram yon pa nani meuri FM 89.9 na wan te tairi ka iyo, mea nam tapu mei kani. Karokwa roi pon tepuina harata yaris na musrawa ye kanwan nara tairi kayo. Naritano kanon nung ram mea kunam tokorana yo. It must have been love.

Kona meuri riki te ikiripes, o kote me tua nongora, yo an panani meuri FM 89.9 na wanda tairika iyo. Amda inka ya ipun si tape wari kiti dia kan? O ay nang po tapu ina ke, arata iya nisi nang musirawa ye kan wanda ra tairika iyo. Kora bariki indora na kiu, men nam tapu meikan ni. Nko eroko, kora itai me yaan beta, nko eroko, kora onai nongora, yo an peom ni mamana. Na wanda te tairika iyo, nko eroko, kora itai yo an nape ke, Ipun napen nako sinanuk. Aratain kaya ipun si tapi warik tiya kano enang po tepuy na kaya sinang masirawa ay kanwan nara tayri kayo. Tirano kanwan nam tayri kime kani natikiro ay nipanahan kiripas ngay ang fang so sara yasan roa niko. Kanwan nam po ngayo takatinipong. Tenungwan sun wawata nga wapi me ono. Sa mga kaisipuang kani nakondikinti nga hapong. Nam tayo rekupun tayo na rekupun tatanay yay jawa ono. Me kanwan na rekupun tatanay yay na payay. Usa tera ki me tapi wana kom program ika kangwai bugin kan wana ami nga pungki kora pergi ndo na ke u na tikroi kan wana tairi ki me kan ni na tikroi me sumo asa pomo

Kuna Maori and Tenga Pungayung, Kuya Kosma, and Gain Kaukuki on Panan Maori FM 89.9, or a Taimongai, a Wapui Roy the Minister Min the Noah. Wapui the Minister Min is one town on Rabaki, I mean the Pavano one town on Raina. Mandam Tapana Kosma, Kamayan Kaukuki, a yo Maori FM American one than a Kausu Sinaquim. Nainan Nampongayo at the Takapong, a Wapung in Tanamakaina, as soon. Wo watanga a wapi manowa sena monana kung kan kan wanara ara kai nga po ngayo ki met banene aki yasan dine dine ipakauta ni metam ang anakim de merurong inana nam tai nu smaka ko yata interere ya ne ko kamen na banu smaka ka sarom ki an ke kai ne pas sena nan tenga po ngayo tapanan ka mauren ka katikiroi na ko men ara studio pai kita rawai kai Sena monana kung kanya yu men araninin kausu sena kuim. Tukwata na kong diawa isuwa. Am kongura ripon yangu yan teminisei. O am kongura na peki moto to ipukin na pe. O tantain day nga po ngayu. Men na studio panan Maori FM 89.9. Men na studio ipaydi kitarawai kay ayo rom ni ireta te upi arin na. Mangaw sena pendroni kung nanan day nga po ngayu ni karukwa. Tetapi sena musrah rayai nakon pon tepuinan tetapi kena mahu di mungkin aku semakan kai.

etangina na upa akume kumea au pai awanda re na kina pai roya kain de a pime me yang kona singas me kona ya a te ta kan tani nga pa ya pa nusi roi me tam de nga po nga yu ta kan tani nga pa kwa tau roi ni kaya yam dei dei a ni kaya na pa sipangam me tapim nam tapan makure ka ko kokoro ina nan te te nga po nga yu ana te me tong kan nen pon te ita na ko kanwan na ra kausu sena koim ya re ita te ta ka me ori dikina koim ko ya kwas Pas pa mga Roni dan tinga apa ngayu, ayo Mauri FM ya pun mga kina pangkai bukin tanah kausus, tinga apa ngayi. Tetanya yu sina, kain aku amangkan dan aku naraku angurai ke mototo, ada yang aku nana pendek ke sepangam meyai ke, tayan deirei me kaunga inanon tinga apa ngayi. Tia wai suwa, aku angurai anapai bukin tinga apa ngayi. Tepui na teminis simuin tia wai suwa na pantinga apa ngayu, Ade sena wakia ina kon narawan ka kagpus ade teni mea wakia. Ngay ade takan tani ngapa koroanai. Nungungura me yoni piom teka. Me yon te pas. Me yani mo yengam. Ngkwe yane to isi nanu kun kiri pas. Kanaru na pa kore isi rana pa meikane. Meuri FM te sa kakukurei ko menna na studio ipaidi kita rawai kai. Takan tani ngapa heroko maiturun. Tapa ina non te ngapa ngayu ke. Men de studio kai sena te metan pan ka unga kutia ropa ena na koroi na pe kanwan te tengai na yo mai kan senangan mone te metan mone simion ta teru me yang oyen te menisai bukin na pas pangam

Quasi passare per un'ora te to coranani. Yon panan meudi FM 89.9 de nga ponga yu. Aratai mongkai yu wanu wa te menesi mwen tia wa isu. Erangini paisi rangan te tai ki. Te metoni piripiri rangan te tai. A te takaan tani ngana pe pa. Goye te intere ire iki ya kwa yene kuri ana pe. Katian nampas inanon te nga ponga yu. Itako pa ko kwa kamendo si kia wa nerangini kakawaki. Kayaan te tai. Jadi apa aku nak kiri mungkin aku nak mudah ini. Ayer ya pun kau ngaku melikai. Nangari kita tak kau ring nak kau imata enter ini. Tiki nak kau imku ya ten the primary ke. Aten the JSS senarai tengah apa ngayu. Pahin nanti tarat roy. Karena aru napa kurua menam kai mente am scoopers. Tarat roy. Tarah mengi mawa time kuas pa aku na. Nakonte iteran takawai. Ngayari punte panandi kite Meuri FM 89.9 kakatikiroi nakoim inanon nga kaitaran te tangay na iyo nakoim. Hos na kameura rikin to korana te itan narakausu sinakoim imaynes waki nakon narawan ni kakagbus aritin imeo waki sina kameura ang kanyan to korana iron te tawari pata tinamit.

Ay, warai tako pa ko pa ano si metam tay nga po ngayon men ara kausu si na koim na nante nga po ngayon kaya te naratay mong kay te puyi meten wa te menes mo hindi away su kaya te puyi meten wa te menes mo hindi wa nuwan chanon rabaki ay may na pero ay wa chanon tay na ang tatay ayong kan nere sa nang wa kinakot na rawa ni kakagpus sa te tine mewa kaya ay tako pa kwa kamen na pa ni kakanta ni nga mawa ni kakagpus sa yu kinakot na mkatikiroy tay ni katikiroy era ni kakawa kinako yam kora kinatay tay nang atauroy ni kaya yari ire in tay nga po ngayo roro memusu awari pa ni memeten na nom ayo am tay ni katikiroy ta katikiroy yari akia po na ay free yon meuri FM may chinampay na me inge nani asina angan mora aras na puto ka arani me wakian tay nga pong kora kipukin tawi kayo ara pota kini makuri ate the fisheries ade pota ka tani me wa kia sana ora ya kina mana rong rong ai mina kona na pena bismai ta yem tare pon na kena kona ne ko sina kona ra nam pa ne isu ne me wa kia taporo wo wa au wa isu ne me wa kia

0: Tau pia kinan te akawa, ka menuan o ka awa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona meura kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Meura mei merawa, aira I kiribas e bumoto meura mei tāri. Samarake o asikari ke mana mei ye. Dita ye yo o yaka ko wakwe ene mwana ndotaki meri napera mei tāri. Na imuini nagi sasana kin te akawa, na apa kin te ika, au wakia na urupai hibita kin kanoan fōng. Nanai kanne a seriyai ni moni payen tayna ko te obiya kinan te kawa a kawo kinan suwa na kaini pele ibu ni kati na tuan a terruan ko payna mai tari
0: ko san no ngo tain kai na kin te hawa ibu kia I kai na nan ya tain ipus ke ni ka pung rong rong on jo kai ni ka po be I ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon sai sin me apakin I ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yang ibu kin nam rong rong o wai kai tai bukin te kai ni ibu kin ko te sahaba dan markete awai te bodan nameta deikari eti metuan gaina ki hawa kin tenipung imain nikaroko tenipung imuin terin kete tan meinu te mepo o jonaus eti metu gaina kin na hawa kin tenipung imain nikaroko tenipung imuin jos ke osin na makaina te kame ta to te pubusi pa ari na ki akawa ki kai kai inanun na yatai ni pusti ni kapung pa yongan de ke yatai ni kapung nikamai ta te ka ipukin ka te metuan mai sin te meri pa na ki we kon ro ta ki on pu metana
1: sesinga yane me yina ta bu te wa ai ka asan kaina ki on ma kana ki ru nor sin te bu te kin nakawa ari yambo na kain kawa yon tarawa o ye bagon ki besta pe wa narun te ka to to wana ari na ni kai ya katia ki te kan kina ke te poira ibukin ma ken te tabu ari ka tabu ka ye te kawa ke te rin nako ke te roro ye te ka pe apus te wa wa ai pon ni nyakin nanun ti o kai te tabu ane e kaina ki ibukin ka kan meri aki asan bu meta yen te kawa ane ke te tabu ane narun te no wo te bun te ka awai pon nari di kita pewa eri bos na giri kan ti kawa ana ani kai aka ko wa ki paye ki la kentemeri na kita pu narun ka ni kentena won ti ta yo ni ka puta waki na di digi ai ka pa kana
0: ai ngai han yo bukina ai yang wariki pana ko roi na remera wa ina pon na nganira na pe khara e khamerurum tuan te pon ya korat
1: Te kawai ke tianga tuwana e mwan te kakawa kiriki ibukin tau piakina ni merin na pera mei tari. Pone kata wan na pakin teika ibukin te kawak ke saisin akawakin a pakin teika e kata wak ibukin te kawa.
0: Tei ya kawa teika ngan erangin waririki. Ika ika waririki akaina nua ayatai ni kawairaki pongan menga kapung.
1: Ayo pukina pakkarakon maisin teika iriki menna kawakin ika aika waririki.
0: Ditei ya yuo yei kaini kawa o potaki nako yon na pimakoron kitipesta kia san waki. On kinaki maa kaya mente potaki nakawa nikarike. Reke onri ki pa policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ai yau pai eng ngayan kai ai ka wakina kanwan na yaswa me ya kai ni peire ni kame tuai ibukin tau pia kinan tia kawa o ka wakinan merin apeya
1: o to kai kai ni kawa ni kura kura ia o waya makuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ini ya tebuta nomi tapa ongan na taa ka wakina pouto khan te kai saki me tanungin tipike agar na kwan nanya ne yari ai ibukin nepe tararwan ni auroin kaupaina me narawa
0: tararwan na tau pia kinan tia kawa Yeksi na kontelinerine me ponta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kameanua merin taari na eka kina nako. Ibukin meauran kai o na konteroro are imina.
1: Leita kina obisin te pota kina kawa yon te namba.
0: Isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katabani lan dongoro ka yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibuki ya nake te imetua. Nrinda ko inonan tiokai. Yaite tuwa te pakamane ke te kaburiaki. Kenipo ni ka wawa ibukin urua kante suwa. Na kaisis na te pota kina kawa o kaupaida na indarawa.
2: Shifting sand, time to leave. Ay, tako ba, tapanente, terongrongo, ane, anarongrongo responsa, inanante, nga po ngayon, the fisheries, at, ente tayo yung kanin, nang kamawa, tirain, no raw, tarepon, te nga po ngayon. Ratay mong kay, tapi, merway, wadabinis, midyawa, isuwa, tay tapara mawat tirai ning kai beken kaya kan tayen sisiraki ake apon penen kai nes mena rongo rongo ara sponsor narani mewakia

soy coste ranme wa ke nan nan tenga pengayo ta te meto te takan tani ngake ante ta ye isna te meto nan pon ko kyo ka te te te tai na pon te ara sapoto ka ranme wa ke nan nan te te wa yo sna ko ke ari ki na kon te fisheries me na rong rong

0: Tau pia kinan tia kawa, kanen wan, o kawa kinan kau paira nei tari.
1: Kone meuri kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Meura nei merawa, aire I kiribas, e bubutu meura nei tari. Samarake, o asikar kemane mei yei. Duta yeyo, o yaka kua wakpe, ene mwana ndotaki, beri napera nei tari. Na imuini nagi sasana kin tia kawa, na apa kin teika, au wagena urupai, hibita kin kanoan po. Nanai kanne o sergei ni mon payen taina ko te obia kinan te kawa o kawa kinan suwa me kaini peire I bugiri kati na tuan o teruan ko paina mai tari
0: o san no ngo o tain kai na kin te hawai bukia I kai na nan ya tai ni pus ke ni ka bon rong rong on te o kai ni ka pobe I ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon sai sin me apakin I ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yan I bukin nam rong rong o wai kai tai bukin te hainin I bukin ko te sa khawa tan ma kete awai te botan nameta teikari ete metwa ni gaina ki khawa ki nan teni pung I main ni karoko teni pung I muin terin kete tan mai nu te nepo o te onaus ete metwa gaina ki na khawa ki na teni pung I main ni karoko teni pung I muin tios ke osin na makaina te kame ta to te pubusi pa ari ai naki akawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni kapung pa yong andre ke yatai ni kapung ni kamai ta te ka ipukin ka te metwan mai sin te meri pa na ki we kon ro ta ki on pu metana
1: Singa yane, me yane betabu de rua aika asan kainaki on makana kiru nobisin te bote kinakawa ari yambo. Nakain kawa yon tarawa awa yap mokon kiri besta rua, narun te katoto tawana ari nani kai. Ya katia kiti kanikina ke de poira, ibukin makan te tabu ari katabu ka jay te kawa, ke tirin nako, ke tiroro, ke te kapea pos, te wawa, oipon ni minyakin nanun tiokai. Te tabuane, e kainaki ibukin kawakan mary, aki asan wa matayan te kawane, kin te tabuane, narun te nawo, tebun, teika. Awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak anak ay. Aku aku wak pun ye kira kan temeri nak kita pu. Darun kiri kan temu on di tayar yo, ni kapu tawaki na di digi ay kapa kanak.
0: Ay ngai ay yo bukina, ay yang wariki. Panak roy nara merawa, enapun nanganira na pekanara, eh kamerurum tuan tepong ya korai.
1: Tekawai kiti yang tuan eh mon tekawa kiri kiri ibu kita upiakina nari nape ramai tari. Poni kata wan apa kinteka ibu kita tekawa kisai sin akawakin apa kinteka eh Tak wakib bukan cakap.
0: Tapi ya kawat, tadi kan kan orang ingin warirake. Ika ika warirake. Akhirnya nua ayat ayat ni kawirake. Pangan mereka kapung.
1: Ayo bukan. Pakarakon mai sintika. Iriki mana kawakin ika ika warirake.
0: Tetapi ayo ayat ika ni kawa. Opota kita kau yon nape makoron kiri pesta kiasan nuaki. Oniki naki makaiya mente pota kita kawa ni karigereke. Oniki papresmen intari. Onrona kia ini kaupure ibu kita raruan ayau kai. Eng ngayang kai ika kawakin akanuan naya swa naya kai ni teri. Ni kame tuai ibukin tau piakinan tia kawa o kawa kinan merin ataya.
1: Uto kaya kain kawa ni kura kura ya. Awa ya makuri ibukin tau piakinan merin tari. Iri ini ya tebutan nomi tapa ongan na ta kawa kina pa uto kan. Cakai saki matanungin tipike. Akari na kwan nanya neya ariyay. Ibukin na pa tararuan na uroin kaupaila may narawa.
0: Tararuan o tau piakinan tia kawa ieksi na konte rinerine. Me punta pera ni kapene. Eka kawa kisina waya ni kameanua merin tari na kakina nako. Ibukin meurang kai o na konte roro are imina.
1: Leita kina obisin tebutan. Bota kinaka wa yon de namba.
0: Isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katabari na ndongoro ko yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibukia na ke timetua. Ndrinna ko inonon tiokai. Yaite tuwa te bakamane ke te kamuriaki. Kienipo ni ka wawa ibukin uruwa kante suwa. Na kensis. Nante bota kinaka wa a kaupaida main marawa.

Ay, mama train, ipukim ko ya ko kwa kandeta tara ni mea wa ke meikam ni, unko ya ni yon na pake, unko ya ni ko kwa kitokin ron ara ni mea wa ke sipun wa ke na pangka yon te ara arawan ka kakpusa yu. Ngayari taita para, e mama train ngay. Ara tain kay apun itera roi su, ara ng besi te taita itera rikin nawa mangkay. Ay, ara ko na pantokin akanwan na mama ni ka kakpusa yu.

0: Tau pia kinan te hawa, ka nenuan o ka awa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona neura kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Neura mei marawa, aira I kiribas, e pumoto neura mei tāri. Samarake, o asikar kemane mei yei. Duta yeyo, o yaka ko wakwe, ene mwana nruotaki, beri napera mei tāri. Lai mwini nagi sasanakini te hawa, na apakinteika, au wa yena urupai, kibitakini kanoan pōngu. Nanai kan o seriai ni mone paien taina ku te obia kinan te kawa o kau kinan sua me kaini peire I bukiri kati me tuan o teruan kau paina mei tari.
0: Kwa san nungo o tain kaina kin te hawa I bukia I kaina nanda ya taini puske ni kapung rongorongon te o kaini kapobu e ika ke te Marine Protected Area ke te MPA. O wai kanwan te sua yon saisin me apakin ika aika akatawa ki bukin te hawa. E yang I bukin nam rongorongo o wai kaita I bukin te hainin I bukin goe te sahawa dan makete awai te botan nameta Deikari, e te imetua ni kaina ki hawakina tenipung I main ni karokoa tenipung I muin terin ke te tani meinuku. Te mepu o te onaus, e te imetua kaina ki na hawakina tenipung I main ni karokoa tenipung I muin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa ari e inaki a hawaki I kai kai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payong

0: awaipon na ri digita tuwa. Eri bosh na kiri kan tigawa ana ankai. Aka ko wak pa ye kira ken temeri na getapo. Naro ni kan ken tena won dita yayo ni kapo ta waki na digi ai ka pa kana.
1: Ai ngai ayo bukina ai yang wariki pana koroi na ra merawa ina pon na nganira na pe khanara e khamerurum tuan te ponga korai.
0: Tekawai kiti yang tuan na emon teka kawa kiri ibu kinta upia kina ni merin na pera meitari pon kata wan na pakin teka ibu kinta kawa ki saisin akawakin apakin teka e kata waki ibu kinta kawa
1: tei ya kawa teka ngana erangin waririki ika ika waririki akainanua ayatai ni kawairaki pongan menga kapung
0: ayo bukina pakarako numaisin teka iriki menna kawakin ika ika waririki
1: ditai ayo ya ika ini kawa opota kina ko yon na pimakoron kiri pesta kiasan waki on kinaki makaya mentepota kina kawa nikarige Reke, on di ba presman in tari, on rona ki yai me kaupure ibukin tararuan ay yao kai. Eng, ngayang kai, ay kawaki na kanuan na yaswa me yakai ni peire. Ni kametuai, ibukin taupiakinan tiakawa o kawakinan merin apeya.
0: Uto kai yakai ni kawa ni kurakuraya, awaya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Peire ini yata po tan nami tapa ongan na taka kawakin na po utokan. Tekaisa ki matanungin tipike, akari na kwan nanya na yariyay, ibukin na ba tararuan na uroin kaupaila may narawa.
1: Tararuan na taupiakinan tiakawa, Eksi na konteri nerine me punta pera ni kapene e kakawak sina waya ni kameanua merin tari na yaka kina nako ibukin meaurang kai o na konteroro are imina
0: reita kina obisin tepota ki nakawa yon te namba
1: isuwa ni mea wakia wawa towana ni mea wawa ni mea wawa
0: ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika katabalina ndongoroko yon tiokai o ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua nrinako ino nan tiokai ya ite tuwa te pakamane ke tekamuriaki keni po nika wawa ibukin uruwa kante suwa na kensis na tepota ki nakawa o kaupaila na inarawa. Shit.

0: Ikai-kai. Inanun na yatay ni Pusti ni Kaapung. Payongan rike yatay ni Kaapung. Ni kamay tatika ipukin kati metuan may sintemeri. Painaki wehwan rotaki o ni puwa metana.
1: Seksi ngay yan eh. May ina betapo da rewa ay kaasan kainaki o na makina kiru nobisin tebutakin nakawa ariyambo. Nakain kawa yon tarawa o ayap mako ni kilibes da rewa narun tekatututuwana arinani kai. Yakatiya kiti kanikina ki depoira ibukin makin de tabo ari katabu ka gyeti kawa. Kitirin nako, kitiruru, kitakapea pus, tewawa, oipon niniyakin nanun tiwakay. Tetapuane, ikainaki ibukin kawakan meri. Aki asan buwa matayan tekawane, kinti tapuane, narun tinawo. Tebun, teika. Away po ni Mary di kita pewa. E di bos na giriyakan ti kawa e na anikay. Ako ko wak pa yey kira kinti Mary na kita po. Naroon ka rin tinuwan ti tayayo ni kaputa waki na didigi ay kapakan ako.
0: Ay ngayon yo bukina o yung wariki panakuroy na ramerawa inapon na nganira na pekanara e kamerurung tuwang tipong ya kuroy.
1: Tekawai kiti yang tuwana emon tekakawa kiri ki ibukin tau piyakin an merin na pera may tari. Poni katawan na pakin teka ibukin tekawak ki saisin akawakin na pakin teka e katawak ibukin tekawa.
0: Tay ya kawa teka ang kanerangin waririki. Ika ika waririki akainanwa ayatay ni kawairaki pongan mga kapung.
1: Ayo bukina pakkarakon maisin teka iriki men nakawakin ika ay kawaririki.
0: Detay ayo ayay kain kawa opota kinako yon na pimakoron kiti pesta kiasan waki. Oni kinaki makaya men tepota kinakawa nikari gereke onriki pa praiseman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwam ayau kai eng ngayang kai ai kawa ki na kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pia kinan tia kawa o kawa kinan merin apeya
1: uto kai kai ni kawa ni kura kura ya awaya makuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ini ya tebuta nomi tapa ongan na ta kawa kinan pauto kan Tekai sakit mata nungin tipik. Agar nak wan dah yang naya hari ini, ibu kita berterawan ni awuran. Kau payah dah main darawa.
0: Terawan atau pihak ini nanti akan ayak si nak pun teri neri ne. Me pun tak pernah ni kapan ni. Eka kau si nak waya ni kapan awa merin tari ne kaki nanaku. Ibu kini me awuran kai anak pun teror arai mina.
1: Dari tak ni awa bisin tepo tak ini nak awa yon the number.
0: Isuan me awa kia wawa tuan ni me awa wawa ni me awa.
1: Ibu kini si nak yon saisin na apa kini teka. Kata balik nanti orang yon tiokai. Ibu bukan ibu si ibu kia nak kita metua. Nenek nak ini nanti. Yai de tua te baka mana kete kamuriaki kene poni ka wowa ibuki nuru akante swa na kases nan te bota kinda kawa a kau paida main darawa.
0: Ay, mga mawa na petirain na yu kes na te meton nga tikite tapi wate tay kanta ni ngando kon naratare pon. Ibuki namrongurungo ya kwa tarawin kay na konwanua. Kuatan akun ruwaiwan cawanan rawaki, tepuinan akun imkeyanan cawanan rainak.

0: Tau pia kinan tia kawa ka menuan o kawa kinan ka upaira mei tari.
1: Kona nao ikiribas, man the Coastal Fisheries Division. Naura mei narawa, aira ikiribas e bumoto naura mei tari. Samarake o asikar kemane mei yei. Dita yeyo o yaka kwa wakwe enang mwana nduotaki meri napera mei tari. Na imin nagi sasanakin tia kawa na apakin teika o wangena urubai ikibitakin kanoan pong. Nanai kanne o sergei ni mon paien taina ku te obia ginan te kawa o kawa ginan suwa na kaini peire i buiri kati na tuan o teruan ka upaina mai tari
0: kwa san no ngo tain kaina kin te hawai bukia i kaina nanda ya tain ni pus ke ni ka pung rongorongon te o kaini ka pobe i ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kanwan te suwa yon saisin me apakin i ka ai ka akata waki bukin te hawa e yang i bukin nam rongorongo o wai kai ta ai bukin te kainin i bukin goet te sākawa tān mākete o wai te pōtan nāmeta. Te ikari, e te metua ni kaina ki hawa kina tenipung i main ni karokoa tenipung i muin terin ke te tani mei nuku. Te mepu o te onaus, e te metua kaina kina hawa kina tenipung i main ni karokoa tenipung i muin tios ke osin na makaina. Te kamea tātou te pupusipa aria inaki a hawa ki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuaan mai sin temeri payanaki wehuan rotaki o ni pua metana.
1: Sensinga yane, me yaina ka tabu da rewa aika asan kainaki on makana ki run nobisin te bota kin nakawa ari yambo. Nakain kawa yon tarawa awa yap makon ni kilibes ta rewa naron te katoto tawana ari nani kai. Ya katia ki te kanikina ki te poira ibukin makan te tabu ari katabu ka kiye te kawa ki te rinako ki te roro ki te kapea pos te wawa awi pon ni minyakin nanon tiyo kai. Te tabu ane e kainaki ibukin kawaka ni meri aki asan bu matayan te kawa ane ki te tabu ane naron tiyo na uo te pun teika awai pon meri di kita pewa. E di bos na kiri kain te kawa e nani kai. Aka ko waki pa ye kira ken te meri na getapu. Naron kain ken te nuon te taye yo ni kapu ta waki na bibigi ai ka apa kanako.
0: Ai ngai an yo bukina o yang wariki pana koroi na remerawa e na pon nanganira na pehanara e hamerurum ntuan te pong e akorati.
1: Te kawai ki tianga tuwana e mon te kakawa kiriki ibukin tau piakinan merin na pera mei tari. Pone katawan na pakin teika ibukin te kawaki ke saisin akawakin apakin teika e katawaki ibukin te kawa.
0: Tei ya kawa teika nga nerangin warireke. Ika ika warireke akaina nua ayatai ni kawairake pongan menga kapung.
1: Ayo bukina pakarako numaisin teika iriki men na kawakin hika aika warireke.
0: Tei ya yuo yei kaini kawa o potaki nako yon na pimakoron kiripesa kiasan waki. On kinaki makaya men te potaki nakawa nikarike. Reke on digi pa pressman in tari on rona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayang kai ai ka wa kina kanwan na yaswa me ya kai ni peire ni ka me twai ibukin tau pia kinan tia kawa o ka wa kinan merin apeya
1: o to kai kai ni kawa ni kura kura ya o wa ya makuri ibukin tau pia kinan merin tari te ini ni te puta no me tapa o ngan na ta ka kawa kina po to kan te kai saki me tanu in tipike a kare na kwan na ngan ne yari ai ibukin na tararwan na uroin kaupaina me narawa
0: tararwan o tau pia kinan tia kawa Eksi na kontenerine me punta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kameanua merin taari na eka kina nako. Ibukin meauran kai o na konteroro are imina.
1: Reitaki na obisin te pota ki nakawa yon te namba.
0: Isua ni mea wakea wawa towana ni mea wawa ni mea wawa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapani na ndongoro ka yon tiokai. O ibupokin ribosi ibuki ya nake te imetua. Nrinna ko ino nan tiokai. Yaite tuwa te pakamane ke te kaburiaki. Kenipo ni ka wawa ibukin uruakante sua. Mekeses men te pota ki nakawa o kaupaida main narawa. Shit.

Meurin te inga po ngay. Gaya te pinu ta maa ka. Ante pinra ka kapupwenta. Inte mo ni nga po ngayo. Wasi ka uringa kita pa ito wane aman te po ngana. Te uso. Te uso po nte muanu umandeire. Te muanu umantap. A te muani kawa. Imain te nako ya te ay inanun te umandeire. Awa po ndeire ni ya mua men te muinga. Imain ay ako nani kakawonga nako ya taandeire. Awa kakawonga mua nako ya ayakaru. Imain ay awata ni kanuanti o nape. Awa awata mua ni paani kapeni nana enua rumenta mui ngaya. Ngayari nasisira kini kwante mua ni ngapunga yu. Teaka kini enua rumenta tira anyako karikirake inanunu mui ngam. Te mui nga ay peste mga ingay inanuna ke yei te ota yei. Te mui nga ay peste tia ki kapiruru inanuna ke yei te arundeita ki yei. Te muinga e korakora te karawa awata iei, ke iei te pautoka inanona. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndi ona pen te pungei, merihiraken buon pai, kakuan me karawa awata nte makuri. Awai taa periki ai kaapes. Oirangi ni pebete irau ya kaaro, paana waya kwa nikuwa. Ena pebete inapetia ki tootona kinnano. Oena peisi inapete maninga, panasira, ataataraira, patira arora, nikaitaraya raka nganga. Nkana akia temani, awa ataya ateai. Nkana akauntia ka kaaro, awana mekinna ateai. Mankane akawatakite tangira. Awa ponna ki konani maninga ateai. Nte maninga apongei. O aika uain kami. Kaaro mea siina aika ka muayan teka teka. Kenkoe tekaro kete sena. Aya kia tuam meko kai kawana sim nsinkoe. Keto ankoe ako karikira kia nasim inanunda miusu e maiskaina. Kataya anani mewa te minis nte ponga iyo. O kataya karawa reitakim me musu. Teka teka menasim. Oswa ngia pa awara terai mekin. Ongora irona o taisiri vure yamwa. Ntai tapetai au aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira te paintangira ya pupura me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira. Sipondi ina pendataya pa iya yaratai nipontepia kini irana pa iponi iroga. Tekaro eves terawawata kisi nipontepia nganga irona. Ena kon konani kevia korakaina merawawata naane na kon muingana. Stepam ka nganga na konani kon mekina. Tataro na kon tuwari nori ka nganga na. O di metu ayyamu ne positive. Yaka kawa kia takina. Pangkana ya intuwa kini korakora tekaro na na yyamu awana na mekina. Awa teyi. Ana pundikira kina bende mekina te muinga roi temeno o te kukurei. Te muinga erau e karikira keya teyi. Aika aani mekina oinda ya kona pai. Atea ya ika akorakora menu kona pai ya ikai, anakarikira kia te community e meureirei aani korakora. O community isa ika meureirei menu korakora ikai, anakarikira kia aani katia te ingapung e eta meruariki nakondiankai. Nte ingapung ei, oasarini ya te tautana kinnanu yon teun. Sakati imetua tereita kia te merua nakondia ki kapiruru. O asari nia te tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisi yara tabo esi mea kanna. Te usu, ponte tabo, ari emuani pungia ki mei yei, te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, o e piari ki te ponga ii, pa te ponga ya kakanoa, esu apenipen. O meni koana ki moe ngami inti ota, te karinerini, o te ina.

Kuas pasan nong rate, tukuran na to, na namin nam kong rai na nante nga po ngayo. Are, ako na napan nang anira te, takaungan na no keo, pante, takauring hindi kinakoy na karo. An, si pangaran ni karo na kuya na sira. Payan ako na, hindi kilagete, tawanawano te tangirai na narauso. Mente, tukuran na pen, iroon te, tawari tiarawa, manayere na ipari, mekunaya. Ay, tako pa, erota na nami na nante nga po ngay. Ay, pante, panahurikin kakatikiro ay nakoy matayang tireirey. Ane kwa usma kay nanantay nga po ngayo. Ya kiyo-kiyo ki tireirey ayo amtay. Erangin kakawag ipakente takapay yari kwa tapenwaya kena. Asana. Ang harikite tokora na uri na rin ay maainas. Kanakoy ara katanwatan kanaro na pa iyay katanwatan tay nga po ngayo. Punakunan ng uray na pa. Inanante amtay nung ngura. Rona kimetawan kanantepong kanetaw roi na pa ipakente nga po ngayo. Sana kami orang kan nanti untuk orang nak main hari-hari ni ya. Ibu kena pe tengah pengai awal hari kainis me. Ya kainis nak kau yang kau yang tengah teri ane kau semua kangkai tengah pengai yo.

0: Anete tokorana ade yare ne yai pokem ko ya ta intere ide ya ko kwa usma ga ndoko nam ta pon dei dei ki tong ko yan yon ka wai ndoko ita ko paharangin an deki roi yon ta panin tongorongon te tokona ko spasan ngora ya kenna iron te da ware so te di pepes tena sini kiri pasare me ka me na usu yon amerika ne kunana na kone mane na pa kukurei nano nanana keke ya kenna rei rei me ena kunana pendikite te kunana pata kaunga na koya te interei dei numai ya kenan na ya kouru neno na ya tain dei dei ai ta ko pa pen nang do tana pena nom koya tain interei dei dikit na koim koy te te karo no ra kenan te te korana na pare ai dina pe pokon na urine rine na koim te nga pangayo
1: Yaman!

0: Watay na ngin ko kong ra. Oni ka kameta ko kan man niya pong insenia.
1: Eh, tuwa na ibu ko na nakano de misya na karo yan de yan de ponte kapo iru yari ni na ko. Yo mo na iru yari yan primary school. Ni karo ko a pili ya ken nayita ay katana senior secondary school. Ayo irang ko kong ra oni ka kameta ko karo na yaka po iru yari kali. What bang bang?
0: O sexy nga ya may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roy may nakano de mother ministry. Eh, misi, nrona ki iru ya ana eso wis may na project ya kiame na yana. Origi, ay pon pusmaya ki ya ometa. Nakon na na services misi may ana eso wis o project ari na koroy ang tatayan.
1: Ay, yari ka pa yan kami. Pa, ikasawa kaya yun yung mga kapunta namin. Bakal na kunam. No, na na sinis. Kapunta ka na makuli at sinisi. Ano na tauruan ko rin yan na punta tayo yan. Ikasawa kaya yun yung mga palaki yung kiyo. Siya yun ni tayo. No, na kanuan wa. Sinisi. Man, I so wish. I want to approach it. At yan na nagyana. Ay, kakakawa kaya yun yung kapunta namin.
0: Ningay no, tatayan. O, ay na puwak yan.
2: Ladies and gentlemen,
1: eh, ayaw mong insin nga kita misi engineering day. Eh, puni pakaroy ka pong wabi na nawa na kong wabi na nawa soon. Wawa ka nga wabi na nawa. Igay na mga meruwati ay, di pa ilig skwela. Ano na takwagin na gina ng delaksyoning na na page PPA? Ano pong na na page namin misi? Ayaw ang tayo po ng nam tang kero kumina yung antarawa. Roman di pa ilig skwela. Gero kumina sila kong kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng sosyo media. Paan na titay? Ano na tira-tira yan? Aro na kakawag ng sipa kanya insinya. Ibukin na bala kinibas. At niya na wuta. Kinibas. Patiba. Ano kay bana. Hindi ako nabi ayo. Yaman. Yaman man. Yaman man.

0: Am na pena ni mauli. Si bunti ma dona kan tau roin karo koi tivi na ko. Yana mi au si pukim koe are imeme tena nom. Ikan nungu ngura au ni mata kuni pae ka ariki. Na pa magiri bas. Tio nabe au ai tipi tipi ki.
1: Punti pipi ti arona. Papun si am screen na tau roin me ngam. Po si ka pakate po pate tarai pukin karo koan nam tivi. Au ko kona na pe nuri pae ka ariki na pe mei. Tipi tipi ki o tio nabe.
0: Sa singa yame am tiano wa kiri wan tivi. E punti ima tona pe ne kapataku kuni kanu wan na nau sin tegiri bas. Are ka koroki. Ngorokon na pa mai, tipitipi ki o teo nata, e pondai sina kone pa ngkai ntai nare, itirani suon tamon tairiki, o teo loon ta tairiki, teo e suon tamon ngapong, tipi me uon ta wano, awai teo awon.
1: O ringa, ngkai e wakaan dunga na nakapui me isua ni nome ta pa mekiripes, o amkiri wan TV e ne mengaroni kone pa ntetayan ni kwa nguraiko, o ni kametakuko ni pahai ikariki. Nikan wan nana program to komete nikai no ameta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana nako. Si tauro ina pina busi mai. Ami katana wata ake. Ina kuna nung raya ke onimeta kwa kina ki yonte TV. Na koi ya tibota no ameta.
1: Aung koe are kuka ina nua tere vere vena mpuotaki. Si tauro ina pina nikaroi ya nakon nare kutangigia. Me puona ae metiroi.
0: Saksi ina yane man kami ministries, o NGOs. Si tauro ina pina live ami puotaki. E pupura nika se wataki ya meta kwa kina na. Ion te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, are meni ka pakaan pon karukwan nam TV yan mwenga me te pupua te tara. O yariki nape na koim te VIP ke te pakanipu ibuki nam pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni meuwa taporo akea, ni meuwa wawa. Le itaki merongorongo ikapu, ipun katamea rua amatata yon pae kariki. On kami ngaroy ko ni katopong men kiriwan tili.

Laure Arkastamas. Nanaka din naton ka pumagira ang sipo na esito na tatara. Ay nako nang dikirong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimonawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunipong tungon ng sumo tangawa bimonawa ngayon itay tapala kapwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number. Apas ko ay doon testoa ano ko kapwa yay ang mukira. Wikira ke asin kapuagi mentungon ni may nikarukuwa tanina ngayon ay ka anaturo naki ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimonawa. Uringa, tuwagira po si ngayon, kingin siya tayo pa.

Sa ngari ka panara, ora ka kay taong na kundar kang pana eto sin trading kay ESN na nga anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam nano na panarasebe sa iyo. Kuriko, ori ta kinakon marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kj pasi nakasiwa tayo. Dungarokon ng kampana ang kanako tauroy na pang sponsor na ara wa kira. Kira ita giyon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimeo wakia. Kaya unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwa na nimeo watuwa na. Nawan tamakuli, ibukin yung paninin doon na. Arapaw man kami yari timeo ri, tiroy, o tatapumo, yara ni kapay.

0: 맨날 깜빠나 I want the phone. 7 the moto e 14 at the bubu te bi mer waiwa ZTE 835 te bubu na bi mer waiwa ponan kai ko warana pen nan te no bi 70 at bubu te tara ponan kai a pon roi ponu bubu ni me bi mer waiwa te no bi TV 80 max bubu a bi mer waiwa ponan kai a pon roi me maina bubu ona bi mer waiwa
1: anaya ngaya monte ka nga mota phone nan ke show me poco E wapupu wapu imeruwe wa tetara pona. Ankai, ya pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwe wa. Tablet ay kata uroi na nolipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pupu kita wana kon tini pupu wani mea pimeruwe wa. Ana Tab A9 Plus. Nipona aisi pupu waru wapu imeruwe wa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon o nipupu wani mea pui tetara. Kapu ankai wawa the Samsung A07. O enareki irong tini mea pui nipesint. Te paka nipu yon namka wawa ntaripon. At the A07. Irarikin nane a my phone at the 17 na kakinana ko. O tapi wari kita repon ay kata uroi nanon peira. Po pa ingay payekyo kyo kita ina.

0: Yetame me makurian karikira kia hati mesuan kora kora kia misi. Nikarawa anabuka meru. Ipukin pongin de engineering day kia aja pongin sinia kia pun misi engineering day.
1: Kwa wangu ene iku wakite leo, aki watepo ngare na katine kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya deboda nanata. Soho!
0: Nya hanti mwa, wakira kakao kine tintinia.
1: Insinia puni ngai ya wakine na nakarikine kikiripese ika bubura nero na katitei, pa ngarina non chaka inipeli. Kara wate kawai, keburis, suwan na taran wakine teren ba elemen roi, ikutake makai na kusinan. Ay, makul ni si kere ki ya kora kora aki ya kere ki mental. Here man.
0: Kumpan aki amena yani misse pun PUB, teachers, BVU, koi or projects ki aki na ki naray at BMUs.
2: Aw ringa pa ko bin nani lawa bungin tama kay na sun. Aw ane titay arin ang karawak ng kanya tibu kameru. Pupura arin ang karawak ng tibay ng skuya. Ipukin tungan na yapong insinya. Arin ang mayor na nun panani kiribas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo te taye ka kau. Ibu kini buto ka kia arain sinia. Aki ngaya. Aki ane nga tauroy. Tapi ka apera kini bas. Nanon de kau. Ay kapo.

Kupentime to anong ora yon panan Mauri FM may chinampay 90 nga po ngayo. O anya na pati ito kura na ilon de ito wari Brian Taki me kunana na iya rin ito. O ito po yung meto wana de minisin kay na kondwa iwa. O ikan kao rin ko na pa. Dawa ko ngoran de nga po ngayo ari tiya warwa iwa. Sina nga tawrain wa kinakon na rawa ni kakagpo sa na pa ari me meten nanom. Kunamare me mete na nomia i kwasi data kina pena koira nara Facebook page PPA Maori FM 89.9 ngayare te terana ko kanwan te tangai na yo me kanne itauroi a nepo samai ta yan katikiroi na konte ara po ke yo e por wai wa aya kana ko ina pena katang katanga kunamare ko kotangiria kam nongrai kin na nan te nga po ngayo ya kamauri ko dikin ko ya ko te meton roro na yon Mauri FM 89.9 ate meton ka kamau ko mari ta na ra ka usus na ko im ate ta kan tani nga pa ko wa king kai ma karawan na ko si pangam an me nga kan tani nga pa tera kan wan te ta ngai na yo ra ko na nga tauroin kai tarai ngai re men na studio i kai na ka kamau ko ki on kana ko rawa kan wan te nga po ngai yo

Yanguya, the minister. Question Gatam, near Patir Hanke, when you write the tapo, meal or in tapium in an only meal. Nayon nave many beer, I went to the many beer metabina, Kiana Magure, Yunus Nagoina. Ye win nine many beer, a ringaya at Autega. Anikiraya many beer, a kiamina in an undia many beer, came winga yayo, I in a conny mebuina con when we tanga my sea. As the baswaki in an undia curbu. Our yapon to a meal in tapia, Naruntakatu, but the many beer were the Sakaya Marake. Ponsi tabena tena kondiko ya maraki oni wosa na koni muyengaya. Titausa kete sa tararua ponsi tabena tararua akit ni ya ni meyaka meni peru. Akita anu nupaya tabia kina anu paya ndo tangaya e ganga metuatua ganga tismens o meni karoya kina nupaya. Awa ibu nana na peharun nikiraya meni peru aki akatua aki metabia kisa pangaya. Kahanga ya kongoraki. Awa awari miriyo nabe maisi yomita ntio na peyo ayyangu oni miya rogoya na pey karanginta meruwa ntio anu nasa on tipitipiki. Mainaina ntipiki meburu ntari. Anuri tamne ni wongkai na pey kainta yen postcards me tamne ni barunran meta yeni kawa awai bungintai. Awa ataku tapi me nomita pa iranginta meruwa neya ni meyaka kain na pey kai. Mebuninge nane onkwe kwasanu kuni amtapu mebongana minanun meyo. Kikupunti imetuwa nusi ni katuwa ingabong ni miyakina, patira ya kwa karoye inano ni miyau mayu. Kunoria, na yaru nariyabu ni kamenda taye chesu, kie karika kini kuro tamni ya niye menibiru, me arontapia menibiru ika wariri kaikai, aki ya kakatana kwa kimiangaya. Wayabu ni kamenda tatipe ya karoye, kie tapia na vini kuro tamni iko, kini kariki kupa ye tapia ya mwante bunga na inano ni miyau. Menikaruku wari kuswanga yesu, bena tawa haro ni miyau ni kapeni ni katuwa pungu. Ako nang isipa ko nang karike tira uwaki, me tira u, nataki na pa tira eh kuriai ni karoya, inanun miyom. Ponsi Yesu ako nang kohasa na koyim, pahenaka nga arum ni kunia, o ni kanua tabim, me punganam, inanun tiyo na pe ayo, pakuanga ni karike tiyo kukuri, me titoka ni ka inanun miyom. Enapun kohasa na koyim, arun no kurum, nam konapay, o ariki po narum ni kamerina inanun miyom, me arum mariasa na nga niko. Tira ya tau kwa menipusakini Yesu paina puyena o nipita meo mtipo ngei o wainikira nampongi ni meo. Yanguya, ntiminisei.

Awa iyo no warang kaita mene se mwen te awa ruwai wa iyon panan mewri FM mai chinan pait nain te inga pungi ai. Ayong kanda te te pupusi yare eroko nako narapoki. Kangai te akana. Mewri FM mai chinan pait nain te inga pungi ai. Yakana pusi yuko te kuna are te inga pungi akoraki. Pai pun naraka kaitau nako nuwen te mew kaya menga karoko ira pakain te inga pungi ai. Korapa. Kuna mewri nkwe amota. So sina nan tenga apanga yu menam ta pane ko ngura me yei awai yong kan ne kuna mari ari kina non peu ita ko pa kuna mai yu na rang kana kurawa kan wan te tenga apanga yu

Ayuna beta wana. Meuri FM 89.9 de inga apong ayu. Ia pupusi mea kua katanga na beta kuna. Are kuna narore are te pusiporo. Paena ka mea wa nongo ngora yei ara unaini e ausita tereso. Gai e tape nongo ngora na konam ana reirio. Kura arapa o te keroa in koe mei kane. Ayon kane kunam koe ke tika veru menam tapane kua ngora mei yei kioi tako paena rangin ni kukureio ni me mea unano na munaini. Are kwa pupusi te kuna pa, eka nungongora e kinnante inga apunga yunga ye tape nungongora. Awa yunga ne kuna.

Nauriar customers. Kanak-kanak ini tuan kapo mau gerak si pone esit tuan tetara. Aina kono nanti kirim kanu aman mari esen kata gurawaki. On nanga naku kurena ang kampanya tosin trading. Dua ratus sin was at 9.8 korakoran. Ayo pun tak nunggu ibu kita nama kaina. Emi wo tengah wabi mau nawa. Sinakarawa aratro nak kontepong. At mo na pong tungkol ng sumo at ang awapin mo ano, ngayari tayo ta pala, kapwa ang mukira, o Korea aram, aram tangam ang phone number, o Pasko ay rontesto wa anak ko kapwa, yay, ang mukira. Wikira kaya asa na buwagi, mentungkol na ni may nikarukuwa penina, ngayay ka anatro naki, ibukin tinamakay na eme wo at ang awapin mo ano. Uri nga, tungkol na po si ngayya, kinintya tayo pa ito.

Sari ki panara, awara ka kaito na kunar kampana etos in trading, kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti metiroy, na kuy miyara kasitamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, na pandarasele sa iyo, kuriko, ori takin akun marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwata kaya, dongorokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na, araw o kira, kira ita giyon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Ke, onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo towa na. Ndawan timaguri, ibukin pa ninyo rongona. Arapeo mang kami yari timeo li, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

Ratai mongkai 29 jawa ruai wa. Ayo na pangkan ni te takate keroi. Kangai te akana. Tayo ka pa iya pupusi katangan te kuna. Te maya nga mete kai nga. Pai chai di poi. Pai ya kan kate keroi ya ya ya uka roi ka pola. Mesiko menasi wa kia suku imiu yon Auckland, New Zealand. Korapa. Menam tapare kwa reisira meye ikai entake. Dei ngapong ayo. Ayo ngkan nekunam mare. Tiare kinaron peyao.

Yuna pete to wana meuri riki ta yoga ni katanga te kona re kuna narore are kanga te taupas pa ena kana kua kaina ne mai e una ine ayo au sita tereso kora ara pa te kiroi riki ngko e mai kanne meuri riki ngko e kati ka veru de te me ton de re ta kim na konna ra wan ka kak pusa yo ayo kuna mare tangi are kwa tangiria

Lawr i'r customers. Yn gan agodin nad o'n cael bod yn mwgyr a'n sy'n bwna esu to gwna tatara. Mae'n agon ymdig i rwm gan o'n amlu esen gyda gwrologi. Ond na nga, na bo gwreina ang gampanau dos yn trading. Do gwna dim sy'n was e 9.8 gwrra gwrra. Ayo bynta gan o'n ibigin dyna magayna e mei wot ang awa bimawn o'n. Sina garawa ar atro na kuntipong e tumonipong to gwna sy'n wot ang awa bimawn o'n ngayari taita pala kapuwa ang mwgyr a korea aram arang tangan ang phone number. Ang paskuwa yun testuwa ano ko kapuwa yay ang mukira. Wikira ke asan kapuwagi mentuwa na ni may nakarukuwa penina. Ngayay ka anatro naki ibugin tinamakay na eme wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira polisi ngayya kingin tiyatay pa yun.

Sari ka panara, ora ka kaito na kundar kampana etos in trading, kay ESN na nga, anakanwa nga Emon Timeteroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana, are kam na no, na pandarasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwatate, dungarong ng kampana, ang kanako tauro na pang sponsor na, ara wakira, kaya itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tawa na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tawa na ni mewatawa na. Dawan tamaguri, ibukin pa ninyo rong rong na. Arapaw man kami yari timawri, tiroy, o tatapumo, ni oran kapel.

Men nam tapa na kongra me yai wapi mono wate mene singkai na konte puina. Aspon wa kina pengka yon na rawa ni kakaki po sari meten na nom. Ayo na pengka ne te pupusi ya kangai te kana. Ya pupusi kuna ni merakei. Pa karinan nangi ya kain na ute meken klinik. Ngai ya te ime tuang kai. Ni kapus sepasin di am nau si yon te oraki ate trachoma scapies. Tekiro ayri ki kain na ukirinik ai ka kamsin tapata men smart. Awan meiro na mi mei e kapope. Kona meuri rikin koe ni kapope me nam tapa ni ko kwa te imeta nungu ngora me iain te inga aponga yu. Ayon kane kuna mare kwa tangiria pa ena iria na katikiro awai ya kain nam kiri niki. Ina non na yatai ni karo isi pangaya ni kapusipasin di an nausi. Yon te ora kia te trachoma out escapees. Sina ngora na kuna mayu.

Ayo na pete wana. Ya kana pusi ko diki FM 89 me kwa kana kwa na pe kuna nta pete we me ang korapa. Ayo na pe kan ne kuna mu ko yare kwa tangiria a mota. So si na nte nga pa ngayu me nam ta pe kan ne. Ayo kuna.

0: Mentam-tapan ako ngora may yay. Ana ka pa niyan te. Tapupusir ya tangira kiki o ita ko pa ipan po na pasin na ra program mayo. Takanta ni nga pa kwa sana pa ni kukuray. Goye na nante nga pa ngayo. Kaya goye ni ko kware ita kanuan na ra wani kakakipus ate maten na ng program. Goye niya kiri kam tayo ni mga pantay na napayo na kon niyente nga po. O, ratay mong kayo, wawaroy de minis mo yung tiyawa to po ina. Yain ka narakatan wa tari at ang ilagin ako ng tayo nga po ngayay. O, naraisi ko mang kanime ngayya. Me, ingayon na niya naraisi ko na pang kanime tawani kanwante po ngari yako sinapa tayo nga po ngayay. Tawan ka nuwante pong ipukin tiyano ni kiripes me paana pa. Ariya ka taurawa ki. Nipon ni mewang ki karangay na ipukin ngay nanta pong ayu at akapong. Awan sun wo watanga wapi mo nowa. Awan ni kapong anaki ni karukwa tiya wo nowa. Tapakam tayin tapong ngay. Tapay ari ki. Ipanga kita ng buwa ka. Emi mire. Iyon tiyano ni kiripes. Matawanangin ang meye yanakunan rosi makuron tiyano ni kiripes me paana pa. Taran tiyan o nikiripas, tiyan nga yapipit may maya ki mayinuko. Nako mayinuko ni piri na towa na nakuntapuyi na tenot, tari na roi. Taran makini meku tari-tari. Tangay na iyo anariringa men bururu ni karaw ntapa tapi uwa. Taran tatayri kita karaw e pipit ntapa tapi uwa. Ntakara ngay na. Taran merake ya peyang tarawa mayana. Anariringa men karaw e pipit ntapa tapi uwa. Tarante tayo ka na roi si takarawe pipi ten tapa tapi uwa. Tarani kuria, aranuka, awape meme. Anawanang nang tautana si takarawe pipi ten tapa tapi uwa. Tarante tayo ka na wanang nang tautana, meni karawe pontau. Nonous tapi tawe perua ni kunau. Tarante ngay na ito wanang nang tautana, awa takarawe pipi ten nono tapi uwa. Tarante tayo ka, anawanang nang tautana meni karawe pipi ten. Tarando no tua, tamena awarure. Ena wanang nang tautana mendidinga, awa tarante tairiki, ena roi si takarawe pipete, naono tapi uwa. Tarane paana petianga ya pipete mei miang meinuku nako meinuku. Nipirine touwana nako isuwa denot, tari ena roi. Tarante ngayna iyo ena ridinga men bururu ni karaw naono tapi uwa, awa tarante tairiki ena roi nang intetai. Kawain na makaina, ayya pong imayin tayo si pong inano. Katawtawan tiyo ramat ayya po si pagin kiribas o paana pa. Iyaw siya po si taring kay nga pong tiyo rangkan ni. Wano wate minis na kong tawana. Hindi tawano wayo. Hindi rin ano tawana tayo si maria kaya isu wate mita. Diya po siyang kanya rin mo ina. Ruway wate minis na kong isu wantamuan tayo riki. Diya tanana pa wo wate si maria. Akiya ruway wate mita. Ane tawon kanwan tepong ipukin kiripas mapana pa. Ariya katawrawa ki, men naopisin tawon kanwan tepong aray piso. Ayong kan nara katanwata, ara katanwata ni pingko. Ami pingko tepong ayo, raon tawon na kon nawa, apuy, tenepuy, awapuy. Ana free ticket te pupua awo watenga ponte pepa wo watetara the checkpoint to wanatenga menna nime pui me wo game sanana koni teran nime wa ate teraun te kwatana kono no wa te tapo eutan merake imania pe men Santa Maria Pierce Parish.
1: Watay erangin ko kong ra, ani ka kameta ko kanwan na yapong isin niya.
2: Eng, tungo na may buo kong nanakanwa de misi yari na karoyan na dayan, na ponte ka po, iru yari rin ako. Nimuan na iru yari yan primary school, ni karakua, na iru yakin na yata, ikat na senior secondary school. Ayo, erang ka kong ra, ani ka kameta ko, aron na yaka po, iru yari kayo. What bang bang!
1: O, sexy nga, ya may pun karuto na, ari pun na nakakatawroy may nakanwa de mother ministry, e misi, nro na kiro ya ana SOEs may na project ya kiyame na yana. O, rigi, ay pun pusmaya kiya o meta na kon na services mise me ana eso we so project ari na koroy ang tayang
3: ay
2: yari ka bea jani mani pa te ka kawa ke yu di ni te puto namda pa kam na kuna no ra na sedes te po te kini makuri ya te nise ari na tau rumani koro ya na ponte tai yani ya ka kawa ke buki mi ya yu pa le ki yu ki yu si ya yu ni tai no ra ka nuan wa te nise man es o wis I wanna approach it a jami na yana ai ka a ka kawa ke yu ni te puto namda
1: ni ngai no te tai yani o hai na puwa ki ya
3: Ladies and gentlemen,
2: Eh, ayah bang insinyur kita misi engineering day. Eh, pun pakar roy tu bang wabi mana nawa nak pun wabi mana nawa soon. Wow, tengah wabi mana nawa. Ikan yang bukan meruat ye. Depan ini square. Anu mesti aku kira kira nanti actioning. Nana page PBA. Anu pun nana page lepas itu misi. Ayo am day tu bodoh nama dan kira kau mana yang antara. Roman depan ini square. Kira kau mana siapa nak kira bas. Ayo am day. Mesti aku kira nanti sosial media. Pandai tu day. Anu nak tera ye. Aru ni kekhawa di semua yang sini ya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Pertama air gaya mana? Dia nak dia ayuh.
3: Yaman, Yaman

0: Cam de pena ni me ulli. Si bunti me dona pen tau roi en cargo i chili i nago. I ande mi au si tu gem kue are i me mete na nom. I can nungo ngurra au ni metta kun pa i kariki. Na pen me giri bas. Jo nabe au i tipi tipi ki.
1: Pun tipi tipi ti arona. Papun si am screen ana tau roi ni me ngam. Po si ka pakate po pate tarai po kini cargo anam TV. Au kwa kuna ane pen nori pa i kariki na pen me i tipi tipi ki o jo nabe.
0: Sasi ngayon eh, ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakapataku kung kanuwan na nausin tigiri pas are kakarawaki. Nungunungan na pa may tipitipi kayo tiyo nata e punday sina kung natang kayintay na are itirani suwan tamon tayriki at tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawuan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ang kaya wakan rungan na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripas. Aw am kiri wan TV ene me ngaroni ko na pente tayan ni ko ngurai ko oni kame ta kuku ni pai kari ti ni kan wan na program to ko mete ni kai no ameta
0: am kami ministries NGOs open kampana na si ta roi na pene bes mai ani kata no ta ake ena ko na no ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko ye te bota no ameta
1: on ko ye ere ko kai na no tere vere ben nam bota ki si ta roi na pene ko roi na ko nere ko tangilia me pona ai na te roi
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauro ine ben live ni potak e pupura nika se wataki ya metakwa kinana i on the Kiriwan TV o the social media.
1: Uri ngariki are meni kapakaan pon karukwan nam TV yan mwenga mette pupua te tara o yariki nepe na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam popa in tosin trading.
0: Taita para ibuki nam kanimea tata ori itaki manamba aikai isuwa tenu wakia akia awa wanuma tenu watawana. Ke isu watenu wakia, ni meu wataporu wakia, ni meu wawawa. Deitaki merongorongo ikapu, ipun kata meruwa, amateta yon paye kariki. On kami ngoroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

0: Aya po ng insinya, kiyan ko na ni Kinagi, the Mise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kota niya, anang daw roi, di po ta kini makuri. Arieta me me, makurian karikira ki akadime tuan kura-kura ke Mise. Nicarawa, anak po kameru. Ipo kini pongin the Engineering Day, kiya aya po ng insinya, kiya po Mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini ikut aku tin leh, aku ada pun ngarir nak kirim kei kakak aku ini yang makur insinya, kau ada pun dah nama tak, soho.
1: Ya kan dia mu, aku kira kakak aku ini insinya.
0: Insinya pun ingat ia awak ini nak kirim kei kiri pesi, kau bubura nerun katiti tei, panari dah nuncak ini tei, kalau orang kawai, kepuris, suan nata awak ini teran bahagian meluroy, supaya kita kain aku sini. Ay, makul ni si kereki, kora-kora, kaya kereki ginantay. Hiyaman!
1: Kampan na kaya amin na yan, Mise pon PUB, KHS, BVU, KOI, o projects, kaya kinaki na raya e BMUs.
2: Aw, ringa pa, kapag naninawa pong hindi na makain na yasun. Awaan ni titay, ari ng karawaking kan, netibu kameru. Pupura, ari ng karawaking tabayrik skwaya, ipukin tungan na yapong insinya. Taita para, ayo, titay, kakao, ipukin na buto katiya, aray insinya, aki yang haya, aki anan ng katawro ay, tabi-tabi ka atara, kilibas, ganon na plakaw, ay kapo.
1: Kota yang ingin kau kongurang, awak ni kakak meta aku kanwan naya pungin senia.
2: Eng, tunggal naya ibu aku nana kanwan di misia, nana kerawang yang tadi ane pon tika po iru yari lina aku. Nemuan naya iru yari yang primary school, negara kua. Iru yari naya dah ikat nana senior secondary school. Ayo, erang kau kongurang, awak ni kakak meta aku, arun naya kapo iru yari kai. What bang bang?
1: Oh, seksi ngaya naya pon karutona. Ari pon nana kakak tau roy naya kanwan di mother ministry, eh misi. Nrona kiri yari ana SOS naya project tak ya mena yana. Origi, ayo pon pusmaya kia. Oh, meta nakon na services mise me ana eso wiso project ari na koroy and tayya iko
0: let's go ayya le kada ari kami pa le kawa ke yu ni te puto nalda pa kan na kuna no na na service te puto ke ma kuri te mise ari na tawruwa ni koroy na puto tayya ya ka kawa ki buki ni yo pa le ki yo ki si yo ni te no na kanu anwa te mise na na eso wis I wanna project again na yana.
1: Ay ka akakaw kirong tapos ang namata. Ni ngayon o tatayan, o ay nabuwag
3: yan. Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayaw pong insinyang kiti Mise Engineering Day. E po ni pakaroy da pong wabuy na nilawa na kong wabuy na ano wan soon. Wawa ka nga wabuy na ano wa. Igay na po kameruwag yan. Dapayrik skwela. Ano na takwagin agin na ng directioning na na page PBA. Ano po na na page lang kiti Mise. Ayaw ang tayo po ito na amit ang kiyara ko meron yung antarawa. Rokan dapayrik skwela. Gero ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay? Ano na ng tere-tere yan. Aru nak kawal ni semua kerja insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak buat dah. Kiri bas. Pertama, air kayu panas. Jangan ada ayu. Yaman, yaman, yaman.

letting you go. No, no, no. It's enough on

Kupentime to nora yon panan meuri FM 89.9 mente te kunane kwas pasan nora yakin na Iron Bradley Copper me kunana in the shallow. Oya karo koi dan narata yon meuri FM 89.9 wapi me wawa de menesing kai na kunte pi me to wana. Hairangin piri piri te taike yon kawainen me nga popo te tawanu. Ayari au kantani ngay papa kipa. Ngkwe ko kwa tapena pen ye yon wakanuan nam katawanu. Natei me tuan dengar-dengar nama ikai. Oh, ni kakasi ya tiara pa. Ena nakuroi kanuan nam katawanau. Oke, oh. Uri nga tei taka peren sin puakon nam kuka. Meam katawanau tiara pa. Ena kuna anapan tei me tua tei temerurung. Nako iya am kurakin na tei meam kara. Akana nima yang am. Pun panandiki tei taka kameuri. Nako imen panan meuri FM 89.9. Men nau studio

Ayaka uringa pani ka kukurete tongong rana ko na ikai ke men konana pani karina tiang tikina ko iya na pota kina makuri na kote te tau teka. Au kanta ni ngana pea papa ki pa ayako karika ki te ururingi na konte teririki anen tainte takakapoi merena iya. Tayan Ministries ina nan teririki awo watanga. Terang ke yang mga karawa kita yang kakeyo ke pa. Ngan mga pene ni kota kini ka pene. Ana po ta kini makuri te tau te yaka. Mengen nane. Men te tapio kora au dine dine. Ay ka kakameo na koim nanan te. Te inga po ngayo. Ay po nsi yun wari kita minis mga kaya po rai te pi meto wana. Sina mga kameo rang kanin te kora na iron te wari tempo ta. Me anakuro po nanine. Ayo na pekuna na. Te keisi tapiri uwes. Ay tako pa. Ayo na nang ko kana pa tururing na kontayan te KCWS tan didiki aika amais.

Nauriar customers. Ngana ko din na tuwan ka po ang magiraan si Ipona ay si Tawan Tatara. Ay na ko nang digilong kanuangan mali SN Katagurawaki. On na nga, nakukuli na ang kampanya Tossin Trading. Dawa na din si Nuwas at 9.8 korakoran. Ayaw banta ka nung ibigin din na makahina ay may wot ang awabi mga nawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumanupong tungo ng sumuot ang awabi mga nawa ngayari tayo tapala kapuwa ang mukira o Korea Aram Arantanam ang phone number. Ako kasi ko ay doon testo ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungo na ni may ni karukuwa pwede na ngayay ka anaturo naki ibigin din na makahina ay may wot ang awabi mga nawa. Uringa, tuwa kira polisi ngayya, kingin tiya tayo pa.

Sagari ko pa nara, ora ka kaito na kundar kampana eto sin trading kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na ko imiyara kas kamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam na no, na pandarasere sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kj pasi nakasiwata kaya, dongorokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na, araw o kira. Kaya ito yon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewatuwa na. Dawan tamaguri, ibukin ang paninindong ronan. Arapaw man kami yari timmewri, tiroy, o tatapumo, yara ni kapay.

0: Vodafone. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na garbo ng Vodafone yai kay yana pakan po Vodafone amon tina tiroin na runde Samsung at yung 6 ni po na tibubu api meruwa ay yai rin na anakis ay yake po na
1: yang kami po ay mga kive na benan Samsung
0: payera kan na kive nako akawari ginanom na yu Tiyaw 7, ako po po at tipi meruwayo wa po ng kay. Apo ni po na roi, wapo po ni mebi meruwayo wa. Kuwaran nan. Timoto yi 14, at tipo po at tipi meruwayo wa. ZTE 835, tipo po ni mebi meruwayo wa po ng kay. Kuwaran napin nan. Tinubia yi 70, at wapo po tatara po ng kay. Apo na roi, punong wapo po ni mebi meruwayo wa. Tinubia TV 80 Max, wapo po api meruwayo wa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwa yun?
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ang tika nga nga ang bota phone na niki. Xiaomi Poco. E wapupua po yung meruwa yun tatara po na. Ang kay. E po po kita wana kung wapupua wapu yung meruwa yun. Tablets ay katawroy na nalipera ay kati Samsung Tab A9. O e po po kita wana kung tinipupua ni mapu yung meruwa yun. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua wapu yung meruwa yun. O nipopu kita wana, nipopu kita wana kung onipupua ni mapu yung tatara. Kapo ang kay wawa the Samsung A07 o inarikirong tini mea pui ni presents de paka ni po yon na mga wawa ang taripon at the A07. Irarikir nane ang my phone at the 17 na kakinan ako o tapi wari ki taripon ay kataw roi na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitay.

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kaniya ulo ngay gom. Ito kung the new super plan.
0: Yani yung, pero may yung kusog ng tadi super plan. Yakani na ngay kay ko ni Karuwa. The plan are you on eriki?
2: Ayer karike wale eriki. Mene kapong lan der super plan si nene buite tara ako rego nene buit tiki ka pipe tata o tibuin na tanga di minisyon di tete ki di semes.
1: Ki karike to wana point to know tiki ka pipe tung tata o ni me fupo di minisyon di tete ki di semes. Si te mua de tara po na inano mua pi me awa siwa.
0: Ayer oria star to wana the box. O ni tete wale eriki super plan ne kaya nako. O yai te jenswa aki ko na kaya nako yai ipukin te bor. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

0: engineering day ke aya pong insinia ke el kona ni kinagi te bise engineering day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri arieta me makurian karigira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin de engineering day ke aya pong insinia ke pon mise engineering day
0: Kwa mpo ene iku wakiti leo, aki watepo ngare na katiri ya kia ikakao kini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nana ta. Soho!
1: Na hanti mwa, wakira kakawa kini te insinia.
0: Insinia po ni ngayi ya wakini na nakarikira ki kiripeste ikabubura meron na katitei, pa ngarika non chaka inipei. Kara wate kawai, teburis! Suwan na taran wakini tiran ba ilanan roi, ito tagi makain na kusinanik. Aoi makul ni sikere ki ta kora kora aki a kareke ki mentai. Hiaman!
1: Kampana ki amena yan mese pun PUB, THS, BVU, COIL or Projects ki a kinaki naraya e BMUs.
2: Aau ringa pa, kopi na nilawa pang hindi na makaya na yasun. Aau ane titay, ari nang karawakin kan netipu kameru. Pupura ari nang karawakin tepo Eric Square. Ipukin kungan na yapong insinya. Ari nang meo rin na nun panani kiribas. Or na nun de live streaming. Taita para ayo te taia kakao. Ipukin na buto katia aray sinia. Aki ang aya. Aki anay mga tauroy. Tapitapika atira kilipas. Na nun de pekau. Ay kapo.